0: Siva ire ama go ha xka fm ke bambara ga go ketetena di marats berego bori ashwara mahateram ANC na dia ana kwa ka ekwe gwe ngo khana te o hang appel kwa ka si ANC nia ti he koro ko komisi si tlesi yeno na tin ina takta ka kandidat te te ma khwen ang khama im kunda koro ku ki darshan ka be ti hui kim ANC na nga ti sino ngo khomme ngo khwe a koro ko ki te ho di a dia ana tere ma be da ti no ang kwa ka ku ngo ti ofi kan tere ti ango ANC si ute ma khwen a sei si municipality ti jiki koro ku november ku ki an do ya na ti kim ANC na nga ti sino khana a ka he ngo qesi koro ko komisi si ngo khasi e ya ga ngo we ro ko khasi din dai sina akun ka tikwen she ga an she ga na ngo qaisa kya de tam a en she na ato committee si ki tina ngi a to ka kuji politike khona kyangara ho en ya muteto to an gyam je she sha de ti hui e an khom karang kore ting ngo isi bismisi koma bran mokhochi Minister Msejo Mtunum ate komanda tahinde hoje ama u hii retama. Tia na komitie siu na ata kuye kudo kwa ti sinu kawuka hoje ti ngo kawwa tiji mokochi Mtunum ate no jao anga ama tahitama. ANC kwe a kusela diko kawunisa nga ati sinu ANC na akuike edo tebe sinu mokochi ngo manda tahin minister mtama. Ae nga disin ANC na ku anigiam aku isi we do disinu mokochi ngo kuhuji akanga dahida tamahanu manda di koma am gite hebe tam. Golden Arrow besa kwao kwenye nga disinu hanki jawa klon kwenye isi ka jawa asia kutahana kwa kwa tatam. Kwa hofo kapsta diside wika isi ka kwesen di manda ku akarati ngo tui tui isi fagbonde nufasita ki te gitin kwe na ngo yama kuhinita te tahe ngo kaija kumwe tam. Kuya maate kwe besa kawe e Bronwen Dyke Bayer ngo jao ka haklon kwe na besa e e ti sinu ngo besa a nga hukum kuka hakuma kwe tam. Tako nga di sinu matika pe a he ngo gwana uha jao ek eta ka kwe ngo chea kara chea ka di hutu ka ngo kumbuka kwe na akana jaroma tam. Fakbonde he tui tui sata kiara ti ngo matika pe isi u disiplina jao ji hii ngo kwe kwe ngo kai kai kwa an oiki ti na a takono ti ha mboronga ji ngi a kamera ji a besa ji ki nga hoi ti ngo he ngo hutu a besa ji kuruwa te kwe kwa a ngo te sesa kai kwa mo iti siyama. Matika pe nga te sinu hana u jao ji muteto ti kwa ha hana ngo kunka klutam. Borisi u heriwema. President ma Donald Trump America command a edition ke ha America kwe a ni a Trump sire 5 days in dollar kwe e kwae gwe nge Republican na November si kom koroku shiki ngo gwana ho ngo a parliament si manda e wo go te gunum Trump at a ti ham party si nyam ka ai si Dallas ki te ti kim kwesi ka shwe sen vere khatina ta akwa kwe jawa gore ta re mutetu duroma yo ati ho hi re tam Trump ham kuisi ke nga ti sin ngie ko ha cham kurisa an tsu ni sa che kara han din bere wa ajaro ko ko ya ha no president de ngam he America khwena ti ko an tsu ni sa ha am at era na ho de tamia de go han a ke en ka o ka nya de ngi ki ko nya ko te an ho jin tiro na ha de na ngi tsu si Iran she han a kwa te ethi na kwe te kim Sebe di bori ada teki ya akhiri ngwe, habana haku bori ete keke se ngwe, tamme teki akhiri e amakuyum.
1: Siyo ngamrit konfirmo intane SKFM na ngumitang kwa mitna de flit sinonge. A nsi ke hana tage di a anshu ga ngi ge he ke hana ke in a nsi ko tu ta ti ta ke forkisan ko misi besle ja he wa a nsi ki ti kri honorin inen tak ta khin pal mos ko ta la wa khung ge forkisan ke registrasis ko ke o a nsi nge gru thomu ta ti ga ta ga ti ga ngi ko wa di a ingu besle di ko anshu ga ka sa sang ofi ka besle ti ke a nsi ke chip kham sing ying pelung lu ki ki municipality di sisa ng ki November ji ko de chwa gi ra chwa ng da ANC gi dan ge gul kam ka fer ke sang komisi ha de chu ko chi us ka ang kan ko chala ANC ga ho komiti ng de chu gi ta sang u politika a ko ki strafu ta kan kun chwa ng gi tu tu ga gi ko si kwa ng ki bi sri ti ka ng pron mo ho chi ki chi us ka ng ya ki ga minister sin chum kunu ke tiu kang si sa ho kwa ta komiti sang de ya hana den ke kik ya khoi ka ku kula ka khisi kang ya khang ya ke mo khosi sham thunu sang ke o ta chi kisi khawan a in chi khut a ku shela di ko ke kin ta ke ka ho shika ang ka chu gi ya hana ya sang ke a in chi ku gu chon am mo kho cho ke minister ke chu shi sa ki ho kwa ng ta a in chi ta tu sing stem ke mo kho chi kan ku na ke chu shi kan yo ang mo tho ke khula ng golden arrow kya besa gchu gi ta hng gchu koma golden slug to ki tene wa chu koma kwa ng do fu klak klang to ekap sta dikuna ke ti sa tu ki tu tu klak klak ng a fak bun ng a nu fa sma koma ki ng a kala ka ng ngu tin chi ka ng a besa mat ka pai brown wind and day pai ara ng a hana ng ta ke wa chi ka sa sing besa kam sing ha thanu ng sku ga la u ka koma ng chau ng ngu thun mas ka pai gchu gi ta khwi ng wan kam ran ng ta tu sing chi sa fai la kha ke bunga sang ying skyang hoi tino ju koma se kwanda fak bun ng tari tu tu ka ngya su sing mas ka pai hing yao chala yik gani kuna khawi chan yiti sa tuwa kwanda kamara sang ke besa sang sang ke rit gichwa uwa kwa ng kham sang u besa kwa ha gani ka mas ka pai ng gani ka yigya o chi us kanda ka kundi sa kwa ng ngam gi fa si perjinje ya ng he wa Donald Trump ke Amerika wa gichu gitan ke el ke Amerika kwa yin kong kwa ng ye gichin ke ia tro 5 decent dollar ke republic ke november kam gichu gi kama ke gichan stema kwa khabi ke kausi ka unta tram gichu hana chi ga antin ti ta ki nga dalas kuna ta ka kochi ga kin nga ta ka kochi ga ji khapal mo yi khau ka ta ni to ve ta ka ta ka ngwa cha ki ta tram ka ng gichu gi kam ke khau chang ti chen nga koi ke kawachi ga khaski din sikin molin ka america president ya ngka ng ko shi sin ta ki ti tro tsi tro tro tro kama ku ka tro na ku shi kama ku ji tro ka ng di ro kama ku ngi te na gu kama ku ka iran mul das na ko shi mo du ti ni kwa fa kwa ko me si fa ko la kam akhirin sa ko ng sk fm

batite aye no kandi kundilo davandema aye mo shonda kubatsinga ke sha rundu ta tswanjuwa ta mo shonda ba kabango ka mo sho ba kama khala ngati yange ma tswang ne ta ta mo sho wa ndu andure ta ndu tuma kabang ndu kunga ma tswang hei mukula wang naka kando kando makani shakwa kangu kunga

0: Ach, idiot, amoha, exka FMG, Buri Eshwara Madara, Marat Berehu. Dia ana te makwe an koroko komisi siu komitie ki Vernon Horn nga desino khana seko pepaje hofo ki karawatin go khanta mate otang ANC nao tae he koroko komisi sem. ANC na kien kia watewe ufye ka nao tae he go khana te makwe na utwenji seishi municipality tiki ana kwere ting go tae da tika menye huyo kia kaisahin tikim. Horn nga desino go a tsam sing e ya khai he go chaka na khwara sen dikoro ko a ke he parte jing go a ho je kwa tene ho hisen sa khai hi tam ama nga di sino dia ana go a tsa se ke tsong am ho je a wo ta ko shwe go ha na tang go ofe ka na o go wa tsho a ne jao ji ku ngo here ta ta ko go ti a khana di anenja nang ka be khana wo hiru re tam ANC na khana o aninja nga ati shino khana dia ana o anwa kai e kwe gwe kwa naka ngo khomhe ngo kwe acha koroko kite go sanu ngo tleta di koroko komisi he no dia ana a tleta chun aguya mabeta ma ANC na nga ati khana anwa ka he ngo kumwa te koroko komisi si utleta si ka no ana khani kaya ha ngo ngai sena ko khandi ho aku icha otam MK parte he khan ki burgomaster siete makwe a ete queen metro ki a horo khatim zandile hlope mkhwa nazi ta khono ngo parte si di tai ku aninja motlo committee ki teto a sibonelo maphumlo to ka te sinungo ana parte si ungo tswenji khae tinji ate chinja ku karati ngo tsamve ke sai si koro ko komisi ki kya ka ti ama parte si un presidente ma Jacob Zuma manda ati sinu go aho et on kara se sa itam ama president de si u sorry president de tax pani tamahano kwa kwa kwa tim kwa burger minister si te go kwe am kolisi yoi paka tim buru si u khirwem nega di kwe an e si ka Edenvale si di hofok e ki osran di jate gwe a homa o ka chawinu aho e kwa khoji o muteto ngo atwa ki wo o e hita e wako hinkim nimboro ka kwa nge ti freda ga go hoye go kya mo tingo bori e shiri na go yo taung ka kwa kwe ango gauti ango o moteto mo koti ja go hie tlo kwe ki kongwa ti a a tlango bismise hi ka de tam falcon an a ti sino khana anga o e go shie ko am khom e se sa ti ka go khana wo ti palladium a osmium ta go nongo jao ka e tlo go jingo gauti ango a gro go ntwa ka kwe jim ni khoji o paro he na ko am ho iti khoji tle ai no drin tondag melino randika si sire sai sitam a kaitam ach iri bore ada te ki ha khire nge kha bana kha tsu bore xka fm ki te ke ke gwe tsa metin ire tsa ma khoyom
1: ach nun di kontriment den gang xka fm den gedank ko mit de flits no ge Die AK ergnutitik onge vergissen komissi dazu geht es in komitia un hi o Werner Horn ke kanusings ke hana ke parte de cha tung sing ANC sing sing vergissen komissi to okas atskanya ti sator und ANC grad ko ufe ka gibe sliti ki kandidati kusen ka un he municipality ka sesia un kun komplen mos kun us tru tru on ge tu geta kin ke ti ti ang sit ak ti us ke skit ak ka ke kon tu masit khosise ta ka wa ti ang he di ang ta ya ga ngai kun ko ta u fi ka pin kam sing u ti ang hang ton la ti us ka ang has kin ki at ti sa to ko a in si te ni wala ng ge tu ti ang ke di a ke ge kam sing ya gul kam ta di a ti kan di a ya sing he ko tu ka i ku sing ge tu sing ko registrera trugin ge ko ta ya in si ge tu i an tu ku ke besliti kan ke verkisan komisi de tu kamsung ko se kwa MK partai ke kan ka u tu kwene metro sin ke kha kwa zandi len tlo fe m kwa nazia n heka n kui ko i ko moti ko si bonele m pomulo ya se nan non la n he ku sin ku kamsung u kan he kwa wa aku si sin ke ti u sin ke vi ki chang ke chang ke ti u sin ke sin ke verkisan komisi da parte ku ngus kan Jacob Zuma ge tsu gira sin ke ngula sa dun onar suku ga usi ka ngsten ge ta kam ta titrot jesa sa ng heam polisa pakati ingski ko ko Ungefähr sie. Kong mir ache vom Goldkommentinium, wie sein Kong SKFM.

0: semithi jala
1: no yeng e kwidze chama qo tuna kan qwa qo kha o khwe na ka tasi damasi na kai khoka mutu an qwa mai e kham atas na teng ka o he kham ti o eta ko a
0: kam chi chi magala
1: ha mo ti o qwa hi ta ku wai ka ten qwa khwe kham anai ven ka o amono ere khwa qo a khwe na kha ma a ven ta ku se ko a arona nya khun qwa khwe ka ma a qo khan do ta tsa nya khwa ta re ta a tsa khun ka ro kha ta na kha ma tsa a ka ma no tsakong tse ka tinto ta tsa tao tao re tino a kham hing e nga tang e hete ko tsebe sen ta ko a nge o khang ka o kham ka sena kong ka o heta
0: a ka ka ba chi jala ta a kong yami ke chi ga he ka chi jala ta a kong yami ke ga ging ke he ge he mang na
1: ha mu ti o twa a ta ha kai ko tino an kara ku bwa go ha ma kam a kha se kai kwa to ofis hang na ma to tu khu jano ha khaidze ka ta ma no ha qau ga khu anu nga ko abe atan ahwe anga ma tita ta hon twa ku buka ko kha na ta kha ma wo kirire nto dzi kha ma thung ka gun ta kha ma tu sen re ta
0: ka chi chi ge chi chung ge cha singa skola khuna oi cha long sa he ka wa kula chuma i ma kha ni u ga wa ya
1: ha mo ti o twa twa na a ya ki ta ma ngam kwa wa ko ve na a kya in kara tu ko ve twa na tu sa hun ka ko kha na ku in si ki na khu ma ko ma a ve su nga kha
0: ta ka chi chi ge twa sa ng hi chi ma he ikekakolong sa yi agateni ne yitowana tsijala ma imanya wa
1: ngwe kiri go bebe ha we wa gove
0: ka nna bagante we nna tanhu ko ga wa khola
1: ti ave eh e babalve mara tikka u sa ka se da ve amo ti ha hambe ko itsa go ke en ha ti an kwa ti kwa he mara tsan kiri kwa ha ti an yikin kwa
0: ma sa gabing e ke ngwa ka e mang ngwa kwa nka jala wa khotle ka lang e ka tsang e tsike he ma o he ka ba ka jala ke ma sim mani chwa what do we ee he what track ya ka bathi thing thing ke mayunga thi qeqa lenqe
1: makwana e ka tsuka mikite ko pase no khwanto ta tsa ya ko pase ndo ta tsa tswa tsa tsure nan ta tsang nam tsam tswam an ta tsa kha kham ke tou kwi a tyo khama ana ko te tsa kham bang nga matereta na ti an tsebe go tsa tsa tswa hinga ten tsa a ka khwena
0: a ka ba tsi ka ba tsa khwi ke he ka pandika o ka tseng tshikolang ka e da bango qaba ka kani ka tse
1: te koma ke no te ya go e go he si ha sata
2: side by side
3: anke ga wo qoro qoro sen a ga di tswa di tsubu a la ga di tswa di ga sonte te o ga qoro wa te ga di tswa a tsaka karachi ye te be la tsaka karachi wa te be nasionale Hasontate skakel board kona. Tsate dango a gaki ntse shika. Go gatla ikuta ntashi na khwae jo kona. Jo ga o mborongaji o korokoro senji a khwara na maga a. Ntse national hasontate skakel board kona. Department van hasontate kona. Di gaki tema te ga a ba ga tsai kona ta. Hati jero jero ki no ach trapul no tuwea nige trapul nige. Nga veno wachapu ki boria ha kiaro no nomoro he no 6 double no 1 2 3 4 5 6 Dako aki hakaiku yu gashin Tasha na ko ana kwa hecho kwa na chwa.

0: Ruang tsane te tia kuya mako anka te lechte aftan kweska tsame te mono. Ti nek amako nechen 50 minute te zi nge karakwa radio nerten siyevan. O nechen FM king eisi ka tkwa ha minute sekunde se te mo eya kwa ngo siya ko khiri sahiyem. Ya firek amate kwa ti yo yurnal tamet program di tek enze meko tise tato darana kai sahiyem. Nte ana kwa yurnal tamet program ki kai ko kose ti ya kose ti kai ko kwa ko miya ti te uka sondet anza tama kron sa kai ko zera kako sa kra kha nasiri di anza kai ko zite mo te kai ko tati programe. Ya yurnal tamet program ki te kai ko kwa kun kreska tame tutu ya kham. Yaa firek ama kwa hano programa yurnal tamete nge temu se kuyams na kwa hango kai kuzungo te tia kuzitemu te kai kwa kwa kwa kangis ka temu ditinde September te anka te khasundit anza tamangye atemu ka tenu World Suicide Prevention Day tamete nge te anka tenu hem ngo mwiki temu ngungsi nukwe tse unisa ke henka unanka utemu hano ngo ntango kai kaita ehenge te aka te ngo ntakha kwa awota te tsungsna kitin khwena tsungsna atemo ayoni sa tswe ara kwa hin khwena tina ngo nde u tkha kuti am ngo wota tin ehenge te aka tem no nka unanka o ofungu na ngute mo ngone kiri he temo tsungsa thi yang ek amsi ta hon thi ya kurik amna temo raka kunka anka o kitin khwena am kwa kha temo kha o khwena ke hetsa mngone kiri ya kiteko khwena ke hetsa mteko nge ngone kiri ya kitin khwena nge atinu ke hetsa temo te a ta titin ana ka kitin khwetem kha ko he kya o ta tinu ka ikuzi ti do ka tem ngtsin khwe temo tsamzi ke tiya na di manwa ke ya ko kwa ta khwe ta hon temo tswangi u khwe ta hon tsetsi ya tin ki tama temo ya ko kwa kha kha ikuzi temo is kam efra al tiner sinam sure ki tina ki kai kwe temo kunwa tem kone tsuni sa hanta man khoni kiri zi a wo ko sure agwana mka kunwa hi ke tin tsamzi ke ne hanta ma temo kha ko enoda ha ko insi kim ma kone ki temo kanu ti ya kona zi kam fra al tiner na sure ki kwana mka ti na ko insi araka ko n kwe sinam si ya ko ha manwe tsuns na ko ta hamam no temo hi ti a ka te kwa di tin de september ngo mwiki ngo kai kaita tinde u kha u kuzi ngo kha yo vunde u kha u kha u kuzi an kwena wo kongo nya ko an ta tin te mo kha u kha kwana ta ma tin a kuni kiria di o ki tin kwena kim nga kwana ki nge gwana mka sure ka tin ha di twa tan te mo wo go khana am tukamzi ki kungu karate kungu ten aizi ki mungwa kukuzi khana kukunzi ki tama temo hake wako fraal temo kanusure si kakhanu woko ngi kuzi ngi kuzi temo tia kona zika tesna kuzi tinzi ngi kuzi kakhanu woko internete temo yema kutemo zaoka te tukamzi kamia te social media kuzi cyberbullying takmi te kri ngi kui tamaham ake temo kwana kai kutuwa kun akuzi yoka hiyo kokehem nge akwarasin emu wativeta nukuya ha khamdomi he guya guya huta hinsa ya bako nuseka kona zitinzi te kumute hiko anta tim nge nuku nikiria ki hadikwa ati tanu mua akakwana zitama hati temu hinsa na kuzitinzi yama ko kuinke kwana itama se kutinza sina huku uk awe tse wako nse kumumi itama nuku uwako jivire ham takono wese na katama amke unsa se kutuwe sina hu ankwe te kamzi getama ere ze uku tia nyam di kuzi temo yama kote ahis ne kamzi ki hakumu ahiyako ati kenzia mua atati hadi tuwa hadi kuin atseka veta nzeka kuti hete kumu te hii tati uko hete kai kutuwa tati te ukwana am ngea nguku nikiri zi nyama kwa tai simtu meze kawusi nte kamzi ki nukutu kamzi katemo te kai kutuwa te kamzi ki te anka te khana obo mporo oku khana kumka te kwa zanyema kwa tati anka te kamzi ki tangwe kwa kwe te khan te kwe kwe ukum tati te u kwe te ukwana kati ayoni sa temo te ukwana ahunka te kuzi nku kamzi katuan ate asure ma te kamzi ka akai kuzi ki te kanga vee tati khanka ma te kuzi ayako suwere kuri kuri na kono te qhawu tatini ka uzite qhawu tatini mara qinisa qhawu kwetemuti xa sinoku anakhwa enkhona ka temuti utatini South Africa kite anakhwa isanda khwenam nkhuni kiri ete mana kutemu qhawa qo nkhuni kiri yakitini khwena an ankhona ka tama temuti utatini nkhuni kiri hengiya atin qams khadi qwadi kunyeki nqa kwana ki akuye te qams ki khaqunwa qinisa dango he qhata khona khaqekri ukom tatini makiqwadi mporonga hem kiri he khaqwa aqhati tam ngiye khaqung a asi uyo kha anqama na kotemo khulina kha qams khamuka go kham manka uzidinzi kha qhawo tati manka uzidinzi kha a katati kha tsika katati angiye kha ditswaki achechele zicana kha ta qams kim tati a ka tinhe hengo ditinde September World Suicide Prevention Day tati tin hengo he for all temo ngkhuni kiri ke kana kwa hentin khwena temo un sen manu ze ke hetsam te te konungo ti kwana ang go se tama temo khae ka ta ti kha kwa a an khwen tama temo wo ta ti nga kona ke ka go se temo ku nga te fra a tiner na tsi ya go khama tna ke kiri se a se te ko no kiri se te ka go kona se tama ti a te tse krente ko ma kwa ngi go se tu tsamzika suresi ka te o kona sino wo ko no internet ke tama ngi go se temo te o kona wo ko Nki kuzitemo kutamziki ayo wang ek amu waha kwa tizitwana atzuni sa tzuni sa rakako miya ten ek amkite kungu tenkie akia ikrate tive tzamziki nukuni kuzitamati utwana ukuinzi ya khatimo tzuni sa rakako takun sure anihem kutamziki for all temo kano khara 12 ek ang tzuni sa kiri nka wangia atemo katin for all atimi katin o ikwinam kha 12 tsum sa go ga kha ta kha mak e ka sna se go ka sna go thi ya go se kha ma se go hi ta ting ta manu te mo ya go o o di vet sam zi ki ne go ne manu sta ma te mo ya ma go ya go e te o tsona sure ka tina n kha go he a tsam ke an tsum sa tsum sa no da kha ne ngwe e he te a ka te ne go ne kiri a ka ma kon khona ki ta ma di kwa na am go te khaun an kwen ta mang go khwara sin a wo ta te kha na di ko ya kim ta ji kwa na ji tin zin ke a te mo ka te tsona an zan ten o te ka ya te tsams ka ti ya kwana ha ten ke a te mu ka te nu for al te mu sere an kirin ke sa ki tinu khuni manu ju kwesena cha ki ya go kham zao a hambe kwana kam venu tsa te kora hi khu a te mu ke ngam khu cha ki hambe re khoda tsams ki khuni kwana zita ma ha cha ki kwesena te khu a go ya go na hi zite mu ti a te ko ma kwa nghe hem go te ma te hem nkhuni kiri ya ki tin khwena te mo kha ko ango gya ko wo ta ti kwa ham ti an khuna te mo te kha ko ta ti kwa na zi en ai ki ke tsam te tswa ko khwetem symptoms ze ate ko ma kwa ti nya ma ko tlo sna ko ku a ma se ko tse wa go ai ki ke en ka ma ku ta khunu te mo tso go zika ta ma te ko se te ko tsutru na go miya te ga manga ma nga ma te o tahi activity dziki tama te mo te o sa ya ba ve kone nngwe gone kwa na henke a ya o re go ta tsam ziki miya te tso ya gango gam domi ya ga ma hambe kara go tam ta kwa na te mo tinu kha o ka kwa na tama ti a te koma kwa South Africa ki te ma kon kona te santa ga kona nngwe gone keri te mo go kha wa go no kha ya go thia na ke te mo se thia na o nzi a guya kwa ratamantia na temo ang tsewunisa kawa ko nga kwa na yake ngehen ehete angakari ngukune kiri zifre al sure ka kwa na mka kumwa tina kiti vente diha ditamangie ate kamsi ditano kan kha kuhete kiao tati sandak kuna kim taanzi tinzi program ki te kekrende kom tati radoner ten 7 o heni geofem kim kone ngine program he te akati ti ya kusin kote kaya kutati hese koyam sina kwa taha yurnal tamia ti hem ngo siya ko khiri sahiye 12 rek amade kwa ti yo bore te se ko tekro kom sahiyem no bori sungure ki program he batisan mut vieta miye te atam ske me koti se tatu darana kai go to ti siya ko khiri ya go yen irek amade kwa ham atam ska to ti siya ko khuta
1: Kwetowe, teka oke ya wata tsal karakia ete. temuwe sauma tekinge khata te khabana qaba hoku le akha into te kwinje tenge bi moko ayiti dwa ati ta khuya na ku tawse ku kumwe te kwa ncwiri dato te dara xka te ukiye ke uze te komo khoe te kya enkara kha kwa khoe no te ucela ce borije te komo khoe xka fm khaye te ungongoro khoe.

Ganga are soto tende go ane soto nawa a ha kuyete damme a tshirika gawe ga kae ka go tsana gwae ga tlo re tsam ga tlame ga soto ga ga ditango tsa swete ji ga ka anya go tsike ji ga o hedi ga soto ga seje soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana ke kwa soto ta ke tlo re te

107 onige FM ke donerdag e ke dite ho tante tru love ta tsanka tsaneng a ona tsiema go tia a ka tem no tsaka tsame ya ho fetse a makoni 40 minute tsiang ke kra go ara doner 107 onige FM kin e sika ya ho minute zim e ya ho go se go khirisa hie 12 re a matikwan kai ku si program ke tia ho se tsai kwa go kwa ga e tsai ku se temo tsun sa ra ka ding e ku nga te tsai ku temo ngingo te ansi tsuni sa ti ya ngazi ya ti ya ek amzi ra ka hwa hi te ansi hong angye ate ho ta tsamzi ge ke tsamano te mo kwisna ya kwe domi engo hambi kara ho tam ti tsai ku ki temo te ti ya tsai kwa ten te koma te tiner na tsi ya ku khama tna ta ma ra ka ku ngoni kirizi gana o kwenzi ke nte ke tsam a ke di khwete ana tsa a ke di khwete e te a ka te kwa khango te khwa mabe ta teng go ne kirie ke din khwena te ke tsam khao anza te ta teng da ye kara te khao go te khao ka o kona zi yo khatsi te si an khwena ka te kae ku tswa te a ka gana o kirizi da go no ka sna khwan khwena ke khao ko te mo te gyao ta teng no khaus na koti ya kwena demo de kwa ngone kiria a wo kon kwena gana ku enzi game ta ka iku zikite tia tete ndi koma di program nge journal tami ti se ko yams na khata ha bori suri na ngo ti a kata tieng ta e ke rd mining aninza kwa ti hem ku ngo ti bori ngi ta e ngo u di yav de september yen irika ngo kubika tis na go mine si ka ne ke khuzio ka si sai ko moiti nu ku kara khinta ma khati ta an te mongye a kubi kubi khu amiye te te ko maritan te ko ansem u ya afrika sorry yen irika KRD mining kwena temo kubi ka gu hana unka osika ta anzi tinzi pori ko khuzite an ka kutati ko ne programme ne ti ya khuzite ngo ka iku ko kwa kha pori ko khuzia ati kwa ati an ka kutati programme se ko yams na fata ha nuk asika ni kha kha mini tezi e ya kwa ngo se ko khirisa hi 12 ret amate kwa pori te se ko tekre ko msa hiem no pori sun gore ki programme ti se ta do darana ai gwe varisan mo vitamine ti hem ngo pori ko khosite a ka kuta ti radio si aninsa suria ti kwa khaven nge atoka asuria ti kwa ti te a ka kwa gototi in irese ko ama ti kwa khiria gon kai kuzi tsum sa te mu e kun o ti kai kwe ti ko ma ti kwa kham e ti ya kona zika te wo hun zi kirizi nte u kwa nta ma tsia ko khama ti ta khama ti na ta ma wo kon kai kuzi ke ti ko ma ti nci kuzi tsuan a tsia ko khama ti kwa wo kuzi hi ya ko kha te mu tu kwa na am khana o domi e kom kara ko ta internet ki nci kuzi ta ma ti u kwa na wo ko cyber bullying ta mi te nci kuzi temo tse go be go tsenya mo go te tha kae internet zike no dira na amo wa de tsams ka tso nsa go ka go gam no kwana ze tinzi temo a ka ta tinzi te ye go a ta tin angie ko e kwana he a e tso nsa tsinsa sente tsams ka te a se tse ka ve te o kwana ke go am ma kwana ke te kae go ka ta tin ko ne ke he tsam te a ka kwa go temo te o kwana ke sure ka ara go a se ka ya te tsams ka hinto te kae go te a ta ti to kwana e ke kuma ta go tsim o funte go tsi his na ta te a ta ti mi ya te te nyam ka ta ti sure zao zi ka nta sure go tsi kuma ta re tam ta go no nta e kara tsa kuma ana ta ven te o ta tsa kama ta ta sure si ka tsa se ta tsam zi ke tsa o tsa o zi am ti go tsi mo te nyam ka ra te o tsona se ta a ka ya go re tsam ka e ke hem kwa ra sen ka e ko nyama ko te o tsona gana o anza tama khano uta kiri khuzite sure mago kone ti ya kona tsukams ka temo hi ya khuzi ti khano wo ti khunzi asure mave tsuya kha a khunwe e kam da kha a manu tama kusna te ya khu khana u kwe keng go khana domi ya khana khom ka ta ti khuzi anki kuzi ya wo ti kwa kha a tsai kuzi te mo te u kona tsun sa nyam kara khwara go khano wo ti khun khuzi ke he ke khana kunwa ko khana u kwe ya temo tseka o ti ve khu se ti a nyama ku te sure mago nga kona ke nge e te a ka te no khuni kiri a wo khu na ke khwara sna ke he tsam te ko kha ko he ti a kha ko ya ma ko te gya wa te tsam zi ke no ti ner na ti ya kona zga te mo tsia ko kha ma te tsam zi ke gana ko in zi ke ya ma ko te mo wo ko no khuni kiri zi am no ti kha ko nge a te
ai ke ting kwe te vente kungute nyama ko akha ko tsya gya wa te ko khate mo te utswan ke ta ma tsone sa khwara sen he tego kun khwena te mo kha ko he wo ko khwara sna kwa ga na ko inke ta zi kha iku zi ke te tya tse tsire te ko ma te nwe programme journal tamia te se ko yams na khwata hanek ac ka 6 minute ze e ya khwang ko se ko khirisa hiye 12 rem amati kwa kham.

0: 12 xamagwa xka fm ke e karoga go ceketen yo ka ga ti marets berego boreswere materam golden arrow besa ao kona nxa tešino gana šikatesena tabe no gana o besa ji keata ting kwa ga yo ka keang ga wa ditama jawadi motete o te matlogofo capstatisi di šika besa xao ae ke tom kgara ting ko tuitui sefakbonde nufasta ki te hin sa kea te hek enja kongobe e tama nufas xao kona ngo šika tuitui nata golden arrow kona o ngo discipline jao ji anhi klok e gana kue te a tako kamera jao kae ti te besa ji o cakema ya ma te kwe golden arrow xao kona bronwyn dyke bayer nga desino gana gwana o gatliwa ya te goji a no gana a kakwe nge tshintsha sena teno jere kwe a rui khorondi jere mahike ngcu ki norwesi ki kwara ko kya ti a khabana kha kho sina kwa tim edward madiba tunda kha kuri jere ki ngota rato rana khu hi mboronga am hi a cha a na te o mbapira di a am ki we a kwe di khoma ka gwi a ta ko ama cha ki kwa ho ncam se ka parol mo tetu je ama oro itam ama sonda kha e kwara ko kya ti ama hamsel si tuya hamte o kwe e ngo khare na khoma kha kom ne cam ka di a ajere ki am ara ko kya te am cam malawi ka kwa unkwe a aldenberg dam si kai lady brandi ki fresh da tiki to man o khatim ka ko cha kuma drin to nda khanu kuma se sen to nda kuri ko cha awa akere te tu si an cha kun karati he ai tim polisa na u ka tsi ka an cha o choro di o ti ta ko dam ki a khoro khati no akisesa ko e gwana o ka enja ku ngatim burishi u herwem Switzerland wu he ngi tung he na khana wu shika shika a khautie Sudan wu ka kwa de a se ko koro ya kwa tim. A wu he ngo tung ka ite khuji tsu khuji ta maha no a khautie anija jao ka ite khuji a koro kwa tim. Switzerland si federale rati he tam shika shuri karatike nga ati si na khana a khwe e hinya te khana kwa di kwa naka ye I na u moteto ji a no go bismisi a awin tso koro hi veta koro I khuji tamano khana kwa atikem ye I kona yuling go sudan si u bismisi te kuji akka karati ta ko khoute di awu shi ka kunwa tamahanu koro ya hoyim ye I kona nga tsin sudan jao ka kwe asere ji khoute kun ka ki kwa te ji a tsunhe awu ki ti he khoma ka inja kunta ana go te ji ko kun ka go tam 12 iri bori ada teke kheri enwe khabana ga tsu bori te keke egwe tsama yen ire kama go yom
1: 12 ngomri contribution ne SK film ne ngumbi tanga kwa min ade flitsi nonge golden arrow si besa ka truk ti panga ta sang toki stopu de tu tu ki ti usika ngi ti ga besa kot kwa ke ya plan ya ki kham ta ka kapu ke ya hofu gi che sa inter de ka besa maska pa ya ng his fuck boning anu fas ki tu tu tu ya kwa Golden Hour si talak ng adik ko makang hi sing nyatu sing kamara sing skoi gawa besa ng ha sing ti kwa yang kolo ki yang na kli yatu si ko si ganda Golden Hour Brown day ke bayar ke king ta ke gawa ti gang sing gira thwa kham sing u chi u si gang kone sa u king ngawin gang kone sa u akwa Drongo kawa ng ke gya roi khoron ke ya drongo tlatang ng mahiken ke nuwer fesi kunas dui te guden amakandi ya Edward Madiba ng hepal mo toga tuin daw ng drongo ke rofu ke gung ng nga wake wala ke chi usika ng chi koko rofu kong vita ang hewa patro parolwa kuswanda ka ke kagdi ke kwa ng hes gya kamsang u ke ngota ke kama te unang ang ten kamagandi ya Malawi cha ke Edinburgh dam ka kang ngay Edinburgh kuna ke fray chata kuna ke kitok du saang sa kaudrin tuna hiyara auti ke season tuna hiyara auti sang hege kwa barku herko ge ngam au ge shonda kha he baru ge kulit ngwasa policing ya makalonga dum ka ula tre guna sang ngun ngat kani ka antit ngasui ta polis atem dun ona shukin kula ngi fasi Switzerland ke tang ke khoti gung Sudan kan gas ke kwa kontra ka to pa ngun ngulen ka chim wa ka anganin ka khot meina kung kwa sten ge che sawar to pa ngun Switzerland rati kao e hana king ta wa chi us kan ma ka ka gi sing ngo Europa wi ka ngs de chu gi ra kham sing ke sa kham ge kwa Europa ka ngo ma sing ini ge gen ke ngo July yi ge ge sing de ke kuma Sudan ko pa ngun ngo ge chi us ka nga khot gung ngo Europa ngi Sudan ke de chu gi ra sing u ke khot gung wa ke tropa ke ngai kan ko gi ko strong ke jala ke si kwa pung ngo telephone call to yenim sam kum SKFM

Kuska tsame temo no 12 amako a khamane tetse yang ke ka go ara donor ten 7 o ni ga FM ke nne programme kuro ko se ko yams na fa ha e pori ko khosin ko te a ka ko ta te programme pori ko khose radio se anen sa suria tv ne pori ko khosin ke a to ka suria titanum e pori ko khose te a ka ko ta te programme nne se ko yams na fa ha go se ko khirisa hi yen ire qama de kwa kham sam kala ka tsam programme ga nge tsana ga kom sa ya ba te of kuri pori tin bamba bori tin ga an ka sa ya ba te kuri o programme ga nge yams na kwa ha pori suri na te hengo ke RD mining kwenam katwa te bori hetemo ngo u yen ire ka kubi ka tes na go mine si ka no kwena ye ko an ta te ke hosyo ka se sa yo temo mu yo tse kara khwati ko na zika temo u yen ire ka kubi ka tes na go mining si ka tazi bori ko hosyo suri na tazi tinzi radio si anzate an ka ko ta tim ro programme se ko nhiyams na khwata hango se ko khiriago yan iriak amade kwa kham atams ka tot se ko khotam

go bori go go tse an ka go tate programme nne hen bori go go radio si ansa suri na tazite motete an ka kwa tem san gara ka tsam programme ga nge tsana ga kom sa ya ba ditani he go studio se ka nbl ne go tia an ka ta go ga ka ti tsana ga ti o kirna mata ti kuro programme se go nne yam sna kwa ta hanke kuri bori ti ga an ka sa ya ba ti o fumbamba bori tano programme nne an tsum sa ka anuna tse ka kwe se go yam sna kwa ta ha kuro kwem kosiya ko khirisa hiye in iriat amate kwa kha september ate ansi tsuni sam e kien ka ngwenge ate mokati ni koneti kien ka ka ate unzi utsinza sene au se ko kunwa te ezinu te an ka te kha hi to te avasi kone boto zu tsanga tsame ncete mo ya kwa tingo boto zu te ka ta tim kone te mo kanu tsuni sate usere ho zite zao karatino sire zicewu nsathi ya go zikete mo arati nga kona ke boto zitemo ai nwa tinge ati kan ati tsamzi kite cewu nsa kha wa go sirete tsa o ka veta nga kona ke nge boto ati kha di a ai ki thatse wa hiti tan nzi tsamzi te a karete avasi ya go go te kan ta te konete u tsara dzinwa te mo kwa nzi nge ati nwa te tsamzi kite cewu nsa kha wa go go sirete u zi a tsam kwa go nga ke benutunu wa ke kwa go biete ke kwa go serizi te mo ga bana kwa go be mara ke u ansa te u tatim tate a ka re ntse tsamsi ngo te u boto go tse a ba se tate tsamsi connect and ke ntse tse ka te mo ka no barangwe manyima ya kwa ti kwa ga tase ka e kuzikite ke tre nte kom tate programme kuro go se go nhe nyams na kwa ta hang go se go khirisa hi yen ire tsama te kwa ga no khabana ti a ka go u sika te nya go an se mine sika kubika e tesna go yen irisika ta KRD mining kuna temo a ka te boriem go se sesa e ke go tsuyo mo yo tseka ta mo mo wa go ite kwa na sika kubika e temo tesna go u yen irika mine sika ta azipori ko khuzitinzi program ki te ke krende kom ta ti kro program ngese ko yams na fata hango sia ko khiria go yen irek amati kwa kham

Ganga are soto kendego an soto nawa. A ha kuyete damme a tiri ka gawa ga ka ka go tsana gwae. Ga ka re tsam ga ka ma ga soto ga. Ga di tango tsa swete di ga ka nya go tsike di. Ga o hedi ga soto tsa sedi. Soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana tswana ke. Kwa soto ta ke tlo re te.

0: Ele nam di confirma inta na SKFM tam gira giam kung ngulam ko sam ko programa wa marusan ida marusan ispaningi kan lai mingal di bris nong deke mars bera ko lamak nabung si yang dia sing mons ke wala
1: kam SKFM ki yan irie amako 5 minute jingye hwa ta klo watinu kam khaya hwa te jao si marusan ita ki klo kwa tek enja kung sa Bambara ha ho XKFM keke te do to se tuan ko cham de flichi nonge no ti marats bera ho.
0: Ko program marusani ga kuti sin ko ita mangane ka un parlamen ke ho komite gitu kira sin ki behalwa a insie sa sin bisagati kawa nga brom hoshi gitu shika nghe gitu perlu fakir oke ngambil sa minister yang kasih jam tunu tuna sa kama kwa pavin tu nak stay ke yal fakir September sendiri kansen ke stadi New York ke onertin so nak day sendi kanu sing sendi ya kansen aja kama kwe ngur kapa bisa kan kamu ngat lagi amplasi sendi tu yuna likalu kadi arte kwa katuan ngap kusang kamu kwe
1: Mwishu umurusani jao kiti ya bori jetek ae kutuwa gwe Tama ngitua jitek wante kishure gwe ta Parlamente shu ato komitie kite kon kwena Yo wika haa ngaki ANC na yo han kwere tina Ngo ngate sinu ngo kle uklo hujiti Bishmisi koma Bran mohochi ngo ngi special filofo Ki ngakoro huim police minister Senjo mchunu mjao jie kanjata hita de como go ha si kanu abasi de tsam si ka 52 ga nya ka hen ya September ke am go jite ke go dropa New York ko ke hon de 70 days and the term a go ke shuri ka hebe a se embu ka ken ke shuri ka rafa tim de si ko como go ha si no North Cup mukunda ke go ni kwen a kha o ka how to ji jao ji thom kai te go der ta ha kwa how to ji an a ken ki khai ti ka Sama situasi ini, amnu merasa kira nak hoti ke dambore te koma gue.

tube ire xamagwa xka fm ke ikaroga go ketetena di marats berego bori sharma drama department de cha amo dise jaro tsa e kunka go henxa disune seis south africa kuncha drena ni xesha ate yo nepal ke tia kunte tsang o di a go gwana ga ana wo se mere ga tintama south africa si police na go nepal si urmende kwena ayo DNS ingo khoji akuo ko aikare tingo ekamko ni charge ra khoi nao aninja no akho e charo iti ne palka tako Interpol e Kathmandu ko shiuka South Africa si u brewa si India no China giti sa khawa te khango a jaro ae e kunka itama departamente nga de sino khana gwa nao kha go a khoji akwa kya mate tako ekamko ni shekhana ke tsamqae kwa go ding shuriete khoji tso a karakom Gauteng si department de shure jao akunka kwehe se sakuji a thiye shure ji mukunda a ki tinji ki nyam kara khati ngo kwa dwelem shimo shobo a shure na khati kim dwelem she shure tsona jao ka te tango oil spice ta kiye te no jwa dwaka ka tlokwa ga dwaka ka tatim ya mate kwe a department de henga de sino khana a go e woti a police an ke khana kharati tena anango se sa ko mona go ika nqomi tloeta go natango di go thaka e go a go itlong ka ditam e teta hi khuni pa president a South Africa si u bora tshek amke moele mokonyana nga si South Africa si u bora tshek am safa si u koro go tlae sata da ga tse go he tsan tseu di dango khate ngo ete khwena ngi bora tshek am mandate na ango kere kere na moyo go tenge bi go kaisha tako a bora kuri nwiki ngo manda sina go dik e ngo chinja isham mokonyana nga de kwano safa khu ta dingo khana a ai ai ko hi kwana ka ka go mukhwe na kete ka tam tsam ko cha wina kwa go president tse ishi ki tse ishi ka dim president madani jordan ta khono sandile zungu tam jordan hi se ngo dofo ke ama ewe go in shere di tshwirina ombronga ka ai ka de tamahanu amango foka di tsei a go South Africa si bora manda kwe si ya ga te sa kya tem boris u kherwem polisa na lempopo khona tsam di mboronga kwe a tokota ki de nga ka se se ku ne ki ho go ke ngwa ta o moteto mo koti ja go a na go nwi ki ka ka itlo moteto je o ro ga ta tlo kara kom polisa na tlhwa ti ga go ja ka itlo go a mo koti ke Polisi kuya makoma malisela le dua banga disinisesa kuiki shuri na tishu nukam akucha ngukumu Malawi kwe nukumu Zimbabwe kuta o muteto mwiki tiitam. Acha, ibereha seko kune sidi kaika kwe eki siyako tegwe. Tue iribori kweda mkwesi u kheri okaya ahe, khabana kakulbori he ete XK FM kikeke sa inge, kame fir iri e si kama huyomu.

kuthima gigiya ngokuya nini ngano wanke acwanquka ukusene cwanquka cha ngokushina kawa ku eh yofuka wachama titia eh tigishinga ukhika nayo yanqunqa qatsoka nanqunqa yawaraxinge giyakini tika angqot care problem ngathi nomcwanquka ke sinqhama tika ke tika angqot ngikhulu nomcwanquka ngiqhama tika ke kona kawa tigita nika kawa anqaloya aga atung doing o ga jala ka wisena tama ka wati ka kan o ha problem ke pasi an o ka wana ka jala sin o ka akang o nwa o ka kanga o kwinwa ka o ka fistan ka duwi o fistan ka ke tsi ya akang o kwinwa ya pasi ya sa ka kwika he ka atung ya panga o ka wisena no ka nga nga ta ke kana tsamusi wala wisisi tsi wisisi ke ya ta kwa ke mi a tsisi ke tswe jela mi tsike tswe kha mami da marma tangi ke unwa tsika tsang tswe to mi da mama tangi sini ni ka tsika ke ka ya ka ya tlewa tsike ya ke ka ke khuika ke ka ikwa ke khuikwa ya ya tswe ngongqo ka ke wana tsika na ke ka ka ka tsi tsika ke tsoqoya tsika ke fuqwa ke ka ke ngaqwa tswe ngo wana tsika na ke ka ka tsi ya da ka wisika na ka wa ko e he ka ka ka khuya khamukhu ka wa ko e he ka ka ngo khamukhu ya ka ni sika ke ne tsinga ma ko e inga ka wa tsika a tsinga da jela mi van ka wisana ngi da ke tsi tsike ya ngo ya tsonqe o van ngam juma ya to maka sa sa ka ngo tsika ko e ya ya ngo o va wa dali ko e ya tsoqa ya ngam juma ya ka ngo ngo ngam juma ya ka ngo van ka wisana ngi da ke ichike he pasi asan o tsiwisi ke pasi atle wa at o jela ka wisikano o to ka wisikano an o ta wana ka wisike he ka kholasi an o ta wana ka khamasi o ke pasi mtsin ke ke chike ka o jela qoka tse o chike he ka o khama qoka tse tsia no ka ngwa ko he an o ya wana ka tosi he ke ne ma pasi ma o ka sin he chika mun o nka o khama chika mun o ka chami chika fur ka eka tota ka u khamo ko won kona ka wa ko ya wa sang ka u sana gi ni apa nga ka e jala ta ka u sana kam se nim se pasim se tutu sin u ngai ka ki o kui o ka u sike he wa ka ka u khamo ta u chike he pasi ka u jala ka e awa a ko kui ta ma a ngai u kuli ti ma ka ng pasi a ku khama ki a ka nga wa a ngai ka gi ni ka ngai a ta u chike a ka ngu nga ka le mungi ya ngu ta sa ka le mungi ya tong o ka ku chika ke a ani ang o gutsi of ang o sa tsike ka wa tsike he a tsota na tsoa bona ke ne mi tsotong o ka khamo kona mi tsotong o ka khamo tsa mi tsotong o ka khamtsa ka u sana kham jeri kana tsomo sisi tsike he kang tsa o ba sim tsing ri ke ke mtsa a tu ko e ka to tu adzala ko e ka khama ko e ka ka khwa yo a resta ka tsoa tsike he kang a wa ngetsi ka wa tsike kang a khama khama wa tsike khwa ya a khangwa tsing khwa ya khangwa tsena tsa sa ka u sana khwa ta a ngeng ke ke kana tsomo sisi mtsa ka khamsin sin ke tawa ngai kwa a utwa ma mti mo nirma ya kanga ta alungu sa o ka ma khanda ki ko e he kang ya khawa o ko ya ki khama ma ka ngi ka wisi ka na tswa ta chinji o a khamsin de ki ke ya ng kwa chin ng na chinji o ba sa ka to ma ya ki ni chi ke ya a tswi sin ya chi ke a tswi lungu sa nga wa ya ka ka tso wa chi ke pa si ya khama na tam ta sa ke ka wisi ta ni a o he ng o ya khama ko na ng sa wa o ku ike ka na tso mu si ko na wo lo si si a nga ya ki ni chi ke pa sa o chi ke pa sa tso ke ya ng ng ka na tso mu si ha nga ku li ti ma kang ya tso khama o ya fu ke ni ye na ha chi ke ya o khu ye na ha chi ya ka khu ta ng chi ma pa si ya o fa ka wisi na kang ka wa chi ng o ke ya o ka nga ya ta tso ng ke ke ku li ti ma jala khama ku li ti ma kang a o khama ka tse ka wisi na kang wa ka tsang o wa khamsin ke ke kawa ka owa kanje kanje kawa kanje kanje khamsa ke kanje kanje nge ke ke ni chike ke ke khonko o chega tamko mo pasi mata ngui jiwa ami ga wa ngsa ke ni chike ma bu to to ma khai u gang ka ngu kwa khama tswa mo ka tsona mo ma tung o ga wa mo khama chika chike mo khama ko ka wa mo tsotu ke ni chike itswa ya ka mo tswa ya nna ka singa kini ya tsona tsiki ka wisi ya ngoto wa tsona o ko ke ya ngoto wa tsoa singa ke wisi ya ndo ta ka tsane kana tsa musi se to maya kha musinga ka tsuna ke tsiki ka ngwa tsi tsala singwa ka a tsona tsuna a ngo ta singa o ka wisi na ta ka a khwasa o nda singa ho ka wisi na ta ka ma tsika ta mo sing ka wisi ka noi ko e ya ngwa tsi ko ya ngwa tsi kana tsa musi se ka tsala te tsoa tsala ina ga tsa to probier nang ka khona ko va sa ta gine ka ko ge singa kana ta au zela o thali sing ge singa e he a tsong he no o borda sing tsi ya khu ko ya khu ko a tsoa a sing le a fa tsoa sa ga ta ani si tsa tsa ke ka
chige mani kichawa ko ehni kulite ma kayi kam kam kam ko ehni makulika kikoya akunga ta asimu ka atika akunga ta ukata kichi akunga kwa kani nga awa fistan katika nika nushi wa kaya kamsaka kako iki nga ta ko ehka chik kawya ko ehka kibakania chiga pasi kau kama kaka nga siwa pasi kakang uwa asing hiu kangi nima makatu kaki nga tata nga lo kama kwe taka pasi ka sing hika kau uwa titi misano kama sing ka lungu say kwa kato magia kaki kini kasi titi kula uka mawi kwa mawa kwa nyuma gya uwa apanga sinu lungu sa singa kini kana kama sisi ao nga kwa chidi kwa ya ki chinga chidi kya nga nga tata nga lo kwa ya nga ful kaki kakawa Cikgu pasi awak ni nasi kamu cikgu awak tata kamu kamu kacau ni kulit dia makan yang domi awak kau serangan kaki kanan kamu sisi ke atas ya ke okui kahe kang ya nasi okai yang nawa kata tawa cikgu hati jalan kamu kawan kui kaya nawa kacau kaya nawa kau sisi kan aku ada aku kacau ngalu kuah cikgu ya nasi kuah ka ya tiga dan nawa nama yang kacau ngai kaki kamane ki khoy kamane atama tama chigi he kang ya okroka ya tutu ta kham singa au jala ka wisgan wa nam da sam sa ki tarang ndo ki atam chigi kala kam chme kham da ki dj di doctor skalo kam chaki akino se lo wam sa fite ngon nam da sa e ola ka dum kam kam sa ki dri kam chaki ni diar kam ni tem chaka pa ki ne ndo nam ni tem sam sam khama tang ka khong thali ki khoy ram ki kala kam chma nam da sam sa ki tara da ngom sa par ngan

kabuzane simole camtha ke imithandazo ke hola kuyaxhuma ixhamo kuyaxhamtha ke three camtha ke endiyartakumanite ke xala camchumete thima ke ucecwa mtasale ke kabuzane simole camtha ke imithandazo ke exclaim monarthan siwa xinxekeni rheke qhuma ncumbukela mtsathe thima ka yakha ngomcamtha singimtsesu bhagetu nakhamanite ke mtsenxhuma ixhamo mtsawole camtha ke firiri besamtsa firiri ngxhuma ixala camchumay umani ngemtsathithi maka xhuma yawucara kabishana qhuma mtsathi msasingukawisi ke xhuma owathi ke khama mtsa inqwe yedwa xhamokhwe awakuthi utsala singeke amani qhwa awutoka wisinate kamani yatsala xhamara mtsa cemcuma ixala yaxhuma mtsathi ke tonga rebeke wadidindi ke ixala xhamuka aqonxa mtsathi mtsathithi acece awuxhamokhwe namtsike mtsathwa mtsa nqwe mtsathini tswa wadinindi anqwe eyanga mtsathwa cinca wa mtsacem gisi enqigisi iqhawe mtsaxhamo mtsenqwe mtsaxhamo qhangufasi namhlanje nekhawisi yanowa mtsaxhamo chuma qale mtsaxhamo tena qhonxa mtsaxhamo xoluke bikisi ngaqhamo iqhamo kwemtsenqwe ekhawisi ke tsike mtsana namcoya mtsaphasi mtsenqekini mtsana namcamo chuma iqhamo tsake fire ntuna gawa nqwe e mtsana namke erbonis da mtsaxhamo chuma iqhamo tsake mtsaphasi mtsatoto sinkhawisi tsike aqhamo tsake qulinqa kulimethi mtsaxhamo chuma bo namtsaphala pala tsake nqwe qatswang ke mtsaveke mini ngayikho awuxhama kwecwa emtsathithi matini awucecwa mtsa uyeke ixhama damsa ukweke mtsale ngxuma ixhama kwincaka ithimbo ya yancindi kewishikana kanacem owolo wisisi kwahe asinte waxhama kawisisi aqheke wisinetekine kwe he matuka tzela xhama awama singuka wishikana wangxheke ke kuliti maka manqhama da kuliti maka makwexhama kawishina kuliti maka maqhixhama kawishikana taka tzela xhama tsasa ke kawa o datsi wishisi ke e he kang over ke ne mapasi makango tsike maqhang tsike kawa tsike ya tawa kawa tsinga xhama kwe kya kawa tsinga ke e ya tsongxi ke ke ya moni kungsinxa ka fa moni ku odzela ka usika ndo taka qhinde ke kana cem wishisi ko e a ko inxa ya o ko e tsa qhinxa wishika namtsa sinika wa tsike ka a o ya ful ke ke ko ya ke xhama o qinike e ya ngu xhama ka tsodzela u ka tsopa sia ya ta ya tsongxi ku lite makang ya pasi ya ku xhama ku lite makang pasi ya ngu xhama ku lite mapasi ya gi xhama wana tsongxi ke ke ka ku inxa o tsike ya ke sa xhama qoka kama yamani o hanga usika na dzela bana nga ke tsike ya qhinxa ka khoya tsike sa ka ka ya ha ful ke kine ma mutsoge ya kwa hitsela khama kwe mutsoge ya kwa hito khama kwe ma ya ngwa tu ko e ya ke khama o ha ke qanishin ke wa gya he ka tsoa ko ya pa sa ya van tsike ya sa u tsike ya ful tsike ya sing a ngi de kine mutsoa thwisa ka nga tsike ka ma nga tsike he ma qhiqo ma nga tsike ma gukoka ka go sena ka ka wa tsinqo ka e ka nga nga ya ya tsongxike ya mani ya oga ya mani ya go ka go sena amdasenge ke wishana ngcinde ke mtsapasi mtsapasi qhi ke wishana ntoto singqi u osanqi ke ke nixhi ku ika e ahana qhanqo ke akha ngonqa qhanqo ke he a qhanwa akuya na mani qhwa wa akuya na mani qhwa uqa akuya na mani qhaka qhi wathi wishike ne pasi asingqi wa pasi aqhanwa ke ke nema dung konok kamak qa ke mincima dung kono to qa ke mincima ke wishana kang aqhanwa ke wishana kang aqhamsete ke ko eka to khama ko eka dzela khama awa angwatu tigising o dzela angwatu tigising ka khama angwatu tigising nga to a na kona ka kan tsin ko e a wa ka sa tsi ko e a nga na sa ka ko e a ka wa na sa ka ko na ma a ka sin ko ki kuliti ma kan khama khama a kuliti ma kan to khama a ta tru ta khama tsa tsa ke tsiano a tru to dzela tsa tsa ke tsiano ta nga ke gini a gya dzela si ta ma tsi ke a ful ko ka ke ne tsi ka kwa ma ke khama ka ka ti ha mi ta kuliti makang ma singhati kuliti makang mudzela khamatsi man ko ema chawa ko ema ngawa ko ema qhwa yina khati ka khuwa mi ina khati tsodzela ina khati tsopashami aya an u ofa ni shuta gani a guli tsaka usena teke kama kuliti makang dzela khame mutsi tsam ma ko e utsi atomi mutsi tsam ma tsi adzela mi a khe utu ko usena ho dzela ngisinga ke amani qhwa udzela ka amani qhwa to ka usena taka wathi ke ikang angcwa to wa kana cemusi uthi ke aqhwa kana cemusi aqhika ta ke asingo ka aqhika usena ka dzela qhama ake nika ke dzela kwa ka ke to kwa namtsa sake ka usena ko he asing ta wathi kana cemusi tisa ka ke mang uli ta wathi ka mutsho qhama tsinga ta mimane o wa mimane qhetsi ke mimane akhango tsi ke mimane qhanga tsi ke kawisi kana wa a u qhamo ke ofane shi qhamo ke ka tekini ma ke o tsika ho ma ke qhang tsika ta ke ke qhawa kwa ma ke khang tsika ta ke ke qhwa kwa ta mtsima ka ma qhadwi qhwa re garo ma ge o planning ma ge o ma ge ka ya ma qhadwi ya a kwenwa tsi qhwa ma qhadwi a ka ho ma tsi qhwa
kausha na kang anisita ta akang wa kausha na akamsin ta kang aujala namza hasam sa kita rang nino ke sama if sama was a sound ke gold twist a malawa kam sa kita kumun ngay wala ka agum kamo ke kam sa chigam sa chimbo na samsa ngam namza samsa fiteng nino kam sa

0: Kim çabuğla geçecek diye yavvalin ki Ferrari Eska FM dolu mu giyen an bugün giyen Eska FM ayı denge tanıkım gagen ham yemin arvertin moyon. La yang hi açık di giyen kım kım goysun o yang ayı ki kını kuna kuan kan hi sik ya kımsın wah si babuye ayı çik çoğa yang açık di giyen mugi kama bridge ayı kını kunan kan hi sing agya sube saun an ngawan kulan çik di giyen kali u dan danan cima kang hi Johannesburg ayu fut kang diar tak ki September ketiga ian ke Oktober sing de gege kong ayang kula ya diwit ki giang kong hofun ay dangan kalang acong sing agya sing u ki kang hecik de gege kong ya chawon ngaw ya diwit ding me chan ke gani kula gya o bet for jen aya kuna ki ngaw yang kya July aya kani kunan Britania ka sing gya khamsen te ki ka gi gi ngue pangang khulang chig gi rang ke ka gani khuna kwa ka hin ngoling ngung ying ki gi gang ngwa khame go tu chig khwa chig gi chug wana ya ki Johannesburg ay khuna khamsen aga ngau si ga sing agia un ak khame go ngong khole ya ang hising gi chug wana ngau gi ngau kang gi kula ga khano ngau gi valan ngau ba ki vetan ang hung aba khame go wa ngoling ngung aga gani khuna khula ang sing ateni gi ak khame go un ang ngau gi ang kan hi kan ngau si sen chik de gi ong ho fun ai gani khonak de gi chu hana u ka khisi kan hi gi a wa ya kani khunan please ang ai tumna kong gen ong norwesi a khuna sing a gi a kham sen u kan hi chik de gi chu ge gu chik khwa ing de gi chu ma kan dia ang gi ngui khak dia kan dia a khuna sing gi a jo kham ko in ach in dia ta ka ko e rot ma di ba so na kan ai kam kan hi gi a wa roi khron a ya kandia sintrim kuna yang digit mah maikin ay kuna digim kue kagian nah kam ki restoran ay kani kuna kan sing digit cuke guayan kaya please ag digit cuke wana u en lakteng hung ay krisik digit cuke guagi khabiti ang akunan madiba ka sing agya kamsun teki kaun ay tuinda chonga sing digit cuke hanayang kaya digigin kung kandia ang ayakunan kang hegia ua unvetaran agan ngau ka hegi kulaga khanu ngau ge valan ngau ge chik khwan a chik gi ga chut an hi ke gani khuna kwang ka sin chik gi chu gu o ya kin khole ang ya chik gi ngau ge pangga thamsin agan ngau shi gi ngolang a chong ka sin ateni gi ya sin uwa ko ya na ka chik gi ya wa chi le mai ber kang ya khuitam ne gi ya ko ya ma diba gi gani khuna kwang ta ki kang ya chik gi ngau ge khag gi ya kan de yang ai khunan sin te ne gi ya sin uwa ve tang ai chong ka hi gi ya khali kham ko un la ya ang ai gani khunan ka in khali mona si gi ngun ya ta ge chik gi gi ang awa kham ko u ve ta ya ang ai khunan yin ki gi kan wa kham ko sin u kang aga gani khuna ke university ra gi ang fresh ta din ai khuna a gi ya ko yang khali mona ngun kan ta ki ti kang he yalf ke september ke 2020 da agani kuna ga chig de game go kunisan chakar fontain ya kuna ka he dam chig de game go khobun chik khadri ki kawati kang agani kuna kang he tum aka honor ti chig de game chuke khaw gumak aga kam kang he achig de gya wa divin aga ngalo sikin ti aga ngau kan chig de game go kunisan bungin ang khalemang man lesen maresyang higya wa ko yana kaw gyan mun hiya te ke yi agya kham kham go sin u ti kan al gan kuna kan gya obunga ngaw ke main iv kuma panga kaw kang hesing achik de gi chok kham sin wa ti kan al gan kunan teni gi kham sin u chigan ga chong ge bunga an khale man ng sing achik de gi kham sin u yi ng he khawitam ni gi ng kan kuna kwa ka hi gya khale wa yi khanu chang ai fasin Lipopo ayi please agyan ya te ki lak o chai chik de gira chuin ya ko ang de gian atu aya kani kuna ke siko kune tak de gi gen ama kan diang ka hegya wa on veta kan aya main fi koma aka ka hang gi ga chuun an ngaw ga ngaw ke veta yang gi ya wa ka ma ngoli ngui ka chik de ngoli ngui aka gani kuni chik de gira chuin awan please agyan ya te gen khale ma ngang ka yi agya un a kama kwen nga wakita ngke on veta kan aya main nga sin gie kwa un an nga wavi koma muku gie ka panga okoy hana kao yang gyao please ang aywa malisela li doba atik de gie tay okoy yang kalimang ngang tiga onir suku ka ang hisitik de gie chuki kamsi wati ngay cha sa ang hisitik de gie chuki kaman ngole gang gyao mulavi he jungi ki kaman si babu e ngay gani kunan ka ang hisitik de gie kula kanu he ngole gang aga gani kunan Halaman sa odak de gian un hofu yi de gian un sikune aya gani kuna da san agya sobe sa kama ko ngawa sa gen ola yang he sa chik de gitu in awa kama ko ve ta ge gani kuna kwa un wam tang hom yi un hia firiri ai fa si de gem chawla diwi chik de gia wa Faifiri khamja dura gya samcheng mham ke iska FM.
1: Kame tse shika fire tamoko faifha menite nje karakwa xka FM ki eka wajika teke kuna yoka hambamba bori he e swere matra di Thompson Norem. Mborunga he Britain ya koma Zimbabwe ka wuru hita ma amoga te koma dudana chuma ma Johannesburg is de landrus of ook ik kai kai ta artikel kai he chwing ko huita 30 september ta hunu 1 oktober ta ema havana kai kai gutam chuma ma britania ka yau kumporonga he aje kham khwe he ta hunu tam kham kwasa ata kumwe he Bedfordshire ka yuling duem kim ma britania so ka arako kre ho he akwechi ochoro he woshan verha no wona mo khama jawo tono Johannesburg ke ngima khoi tim ma do de amboronga je kham eu de khona kha ta khono kham ke kho tai de ha de a o veta kham chan ai na khoi tin no de de khao atam ta khono mo shi o kaple ni veta e ma o ro hi kha mo shi ke me kana hi tam shi kam ma Britain so ka charo igwe e ngi mo shi o ke am kho tim boronga je kai kai na shi khulina khono Polishana manda kuna Nordvesi ka nga te khana kien kao kwa mo te nga mko mahabana khoi ku kia mo huta jiri akwa ku kara te ma nga mahan derta ha kuri kuma Edward te ma diba sonda ha e si ka roi horon te jiri nga ha ama kara te ma fi ken zi tu kita ku kia te uka nga e si ka habana ha hamasu khoi te ani ngu oi ku nga je restaurant ita ki te ki brechi kim Atamzika polishana kwena swere mati ama aze kungote khana mungote ta hata kono shukhoi tim. Madiba ngima tuenda hako de kuri angote jiri na khohi ema te katuna au awa kuchahe. Ta kono ema oveta hate anote de kau atan ayanko tehe. Ta kono ema aze kwe guyoko kia kwara he. No taki ema tiya kaita ema duroma ko akho hinu ema khwa hi aveta hai parol ta kite he em ningai cham ka de a jere ama ara ko ta ku kya de am profenji ki polisha na ko ema te he adel mai bar khna te madiba tu am ko ewe gwe tu ko ema jere a ara ko ta ku kya te tam sesa ko na university di free study ko ki nga te ngo aja khom kara kwena keke hidinu manu amdam maango kwara hibe ya kharshfontein ki ya of september ezi ki kuli 2020 si kim dri kwena ohi takhono honra tiko dingu an asha an hambe karahi anu ushika an firika de an khana kyare karanya gwa kiri agitesen he professor Lochner Mare Veta Havana ha mo kwe ang na te kwena anegu te hina tahono mine gijao kuna kaya korkorsanegu ankarahi is in a damn quasa hinti tamanu anna kuye de kuye keke hibe and the kepuru we hitam mare na te husi hisane his o hoin kuye hibe tamanu ambungana mo anago te kuye hin hoji go darai tahun kayuga kamutin e juga tama tawushana atte in ho ahisan vetam bodish okhri we polishana limpopo sh oka tam boronga khu a tu si atok ki khang amasiko kune ki ho ko ta ku kyamote h a maini asawo twe tahun ngush o veta e khu a khwa h a ya wonji ki kana hi kwana sikam polisha ho kai khoratin kha maini shao kai ko khoji Oveta hatin ku maine shao kaite polisha ka ku yama te ku amalisela le dwa banga te khana unyam se saji tu tu te tsam ka ku cha tsuma malawe ka kwa ku ni tsuma zimbabwe ka ta ni ngusi ka ta tsa ya hi ti tam na tsa ibr kha sikukune si de district landro shigi sorry sikukune si de landro shofu gi kai kai gwem ata ya ha firi iri bori he khiri ngwe tu bori te khabana khakke ke gwe tsam he feifet amnu xka fm kim

Victor wa malume Victor ke tsamtsa ke mangwane ke mtsa Victor ncane mtsa ke xala xamxume ke xcape mo noten siwa xamxume ke ne ga ke mtsa ke Victor tsamtsa ke malume a mongwane wa mtsa ke tara ncane mtsa ke kumo no xamxume ke wala ke xa xa mtsa ke Victor tsamtsa ke again don't have money to get him boy o isa na xamxume ke mtsa titi ma ke xoxa xa mtsa sa ke mtsa ke ngawa ke wala xamxume ke 3 at ke him boy ke mtsa titi ma ke xa xa awakana xamxume wala o isa ke xa mtsa ke mtsa pasim tsa tuto senge ke eh mtsa titi ke akwaqwa ke wala ke akwaqwa ke isa na ncinde ke mtsa tuto o xamxume ke isa na ncinde ke nika o ka titi ma na akwaqwa ke xamxume ma na akwaqwa ra tsike mtsa sinxwa ke mtsa sa qhuka mtsa pasim tsa tuto sa o xamxume ke isa tsike he ka mtsa xa xa ka a ncinde ke nika ka ka dashi o ka ngasi pasi ka kona xa ncinde pasi ke kona sika epasike kona qhekeqela bese iqala xamke mntu ngoxoxa mntu sakhe yawisike kangaxika ukawisike yaphanga uka tiwisike yancinci ukawisike yacawucanci ndekini tike kadzela qhama qotsi heka qoqwa basika tutu sing out basika tutu ke heka ngadzela qo otike ka kadzela qwa tokwa a o ndawa kuya giqhama ukuya ngiqhama yagiya ngayoni titi kham owala e kham ta pasima ngwaqali ka wisisi kang ndwi ngumsi atso titi ai aka wisisi pasima gets owala e pasi ha mo tsa ai titi ka wisana wa tsie pasi ka khonko utsi ya nga khonko utsi ya ni sikwa ka ya nge nge ni ka mo atso matene gwe o kuika e of don't ike u tsisi ke magang tene wa tsin tsin tsa ha nga ni si o wa nga nge ki yamoni o ga ngale mo no mtsimo ga ngale mo ndata ma nge ya ya o plan ya ya nge ya ha tsong ngai yamani ya wa ka wisana basa ka wisana kham tsa ri mtsa pasi tsa tuto o kausena kaupsela khamana ke a khamtsa a ngente kana tsamusisi mtsa tuto seng kausena ndo ntoto khe kausena ne seng ke mtsa mane a wa ga bon ka ngente ke ko e ka tsela khama wa a ke khama ko e o ba tsi tshoisi ko e he a toma he ka tsela a toma he ka tsuma a toma a ka nga kona ka wa ko e a kham khama kona ka wa ko e he a tsela khama kona wa ko e ka nga a seng khama tsiwisi ke a ngotwa ke ni tsiwisi ke ema sa go tsiwisi ke mo ke sa go e thata jela khamo go tama ne go wa tsike hem go bona a tlhokwe ke ga tosi ka wisi kana wa a khamsin tsiwisi kana tang ga ike ke a mane ha wa tsike ka ke ga tsike go ya a sa wa mo mtsima ka mpasi a wa qale mo ndam tsima ka mpasi a tlhanga qale mo ndam tsima ka mpasi a khanga go qala mo na ka nngwe ke ge ya o atuma tsitshwae kana tsimusi a nngwe wa ya sa tlhokwe ke ga tama ka khanga go nwa go go ya tsana go ya ngoike he a atuku ya ngoike ya akhaku ya ke jealousy kona ka ka ngende ke kana tsimusi ke a ke khamba a longu sa khama a longu sa tsike hi ka ngwa ka jala sa longu sa tsike ka ngwa tsho a longu sa ke tsike ka ngwa jala a longu sa ke ko e he a ngoto wa tsike ka ngwa a ngwa tsho wa kana tsimusi se o wa lusi se tsike ka mpa sa tutu se wa tutu a tsangwa ka ya ke ko e he ma ke sa khama tsike o ko e ma ke sing khama ka tsike daga pasi ka kona tsho tsho ka pasi ka kona khango ka tsela ka wa tsing ke e ka nga a tshwanga tsike ka a tsuma tsike ka nga tuwa mo tsa re ke a tuma ye ka na tsamu si si ya khwasa tsilo a nga tsilo qala qanga ka wisi ka no ya to ka wisi ka na ka thota wa tsike a tsijela sen ka thota wa tsike e ka nga tsuma ka thota wa tsike e ka nga na tsamu si ka khanga ya ka ke ni ko sing tsika e ngo kham tsike ngo tsang wa tsisi ka na ngaka ke ni ko e ma guli tsa mang wa to tsike ka nga tama ka tsela mi tsike he kang a kwa ya khama mi kwa tsuma mi kwisa na ka ne tsumisa ka khanga mse ne tsapasi mse tutu sin u ka wisa na ka nga ke tsike he a to matsa kona o tsike ka nga ke kwa ya long sa tsa o tsike ya nga ke kona a tsu tsa ka ne tsumisa ka khata ke a mani kho ka tsike a mani kho ka nga tsike tsika na ka sin u tsana ka nga ho tu ta ka wisa na ka asin ke ke a mani kho wa ta ka jala khama a khri tsike ka ne tsumisa ka nga ho tu ka ne tsumisa ka tsama ya sengwa ke ne ka jala khama o ka tosi ka tsumisa ta mimone o ka mimone ka nga tsike mimone kha ya tsike wan ke ka ne tsumisa se a hana ya e a kwa nga wa tsaki ka kwa ke wa ka jala sin ka kwa ke ga to a ka wisa na ke ke ne tsa pasim tsa ma ka re tsika na tsa pasim tsa to tsika na tsa pasim tsa tsa jala tsika na tsa khika nga to a tsa khika nga ka pasi wan kona ka nga sa khama ka kwa ke ka tsala ka kwa ke ka tlotlo ka ka to a ke kwa e ka pasi a o nga khama da ka ka kona ka thota wa tsike ya jala khama ka kwa ke ka kang ka na tsimusi se a furvaga ya sing ke ke ne a mane kwa a o jala wa ka wisa na te nge ke ke ne tsa mo ai o tete singa e tsike hi ma khamsing tsike hi ka ma tsang wa wa mang wa to ka e ka jala mi mang wa to ka e ka khama mi wan kona ka khama wa fa stan khama ta ke ne tsike tsi jala ke mang wa to tsi jala ke ma khai wa mo pasi ma sa a ka ya tsiami
ujala shinga ukhonqwe ngicala ke masaki mathu kana cha umshishi ka kona tankwe kawa he akhaxa kana cha umshishi yaqanqa yakha umncawa yaxoa yakwencawa yaxoa waki akwithi yacoda uma acoxa ngiqinqoqa ukuthi nana cimisi yaqinqwa wakhe iqinqweke kanzala sengiqinqweka awuncinqachwa kancindeki kona kang alungise xhama kona kang kato xhama ta kona xhamsinga wisikana ta gini mangxideke chike yokuki o mangxideke chike kukhwi ta ma ka wacowa chike pasika kona xhakweke cowa chike he pasika kona khwikhwi ta akusingaki kona ta xhamsinga ta gini mucopa sikana cimisi simagika ona mucopa simagana cimisi maqinqikana kona kanga xhama da alungisa xhama kaya hasing of kaya xhama da hita akwiqe hita singxeya gawisisi ke kona wan acala dawa of akha wonqa da of akha noya da yasingxeke kini mi xaxa kana cimisisi yangcwa tuthike wakadzala singimi qothi aqhika ta singode ke uqothi agxinqwa yake manira e yakhama kwemtsike sate ke kahe kana cimisisi kawa kaqhoya tithi qatsho oka tithi qakhwi o ka o ya yafuka gini kwa ya gikama ya ngikama ka ya afulu on kama kliki kawa chigi shika na kenda gini ka ya ngawa ya talisin o kwa ya nga hitoa pasi o wadze nga kitan kwa ya akoti hi maadza kangu nga wafadze kuna kwa wadze gini angkoti sa chigi ya gini chigi kikawa ya of chigi atisaki kamani kuge kawa ya afulu gini chigang wamiha o chigang ma kami kama wafadze gini mi talisin gini chigang mingi go o chigang mingi kwa tika mingi panga ta ya ndeke ni kaka mwa mima na kuna mwa ya kuna fulka teke kawa tiki hika ngto tijala singkia ta kuisa na kaka ndeke mchapasi mchatutu sing teke regaro akri u ta sing teke kwe hika kama kama ya uko ya nga ya fulka kini ya pasi uwa tutuwa kuchika nwa kawa tijala singkia uwa tutuwa saka wana kawa tijala singkia ya kika taka jala kama ya kika taka to kama uka kuisa na mchatutu sing teke titi ya e he anu hotu chana titi ai he atu sa ok ego titi ai he asin uga gisinga no anu hite gini kwe he ma masin jala kama chige kwe mantu wa kama chige wapasi o kwe gang kau jala ka u chiwisi ka wangkuma ka tri chiwisi ka ngkri ka tri ngka toa mika ngkalo ma chiwisi ka ngkri ka tri ngka gisin ka wangkuma mi ka gisin ka wangkuma mi ka gisin ka wangjala mi wangki ako nasin ka he kona kama ka afu te gini ka jala si au ka nga si au ka ka tosin ta pasi makona kri ka wisana pasi makona kwe ka wisana ngeke gini kana kum plani tiki ya kwankwa u tiki ya asin kwa kwisikana ako na kama ka ufka na ako na kama ka ta kona ka alung sa kama ta msa sata ki kaik he kana kumusim sa hana ukwe jala sin mana kwa jala sin sa akwe kwa jala sin msa sinda ki kawa kona he tau kwa ya kia ya tutu he akam wana gya kwe he ya wana tijala sin ya gya kwe ya wana kwa jala sin ya gya kwe ya wana kwisiki kwa jala sin ta kwisa ngante gini katetia e he kang pasi ka tu kama anu te gini pasi amani kukaya ka usia na ngai gini au jala chigi he kang asingi ka jala chi asingi ka tu wa chigi he kang anu hatu u chigi ka an kama u chigi ka an kama ka usia na at alungu sa u at ka usia na tana kwan leo at agi kuliti ma kang pasi atu tu singa le kama kui put kuliti ma kang pasi atu tu kam singa u kui ka na kuliti ma kang pasi atu tu u jala chigi asingi ka tu jala okay mse pasim sa tutu sing na ko ka afistan ko ka ki atala u of afistan ko ka ko ka hiti a kam ko ka ka ko ka hiti a ko ka ka ngin o ka ngasi o ka tse ka ka kwantoma amani a jala ka ke khale mona wan ka wisi ka no ngin de a long sa khama o afistan khama de ke tse mo ngwa tu e tse mo tu pangai ta ka ngasi ko ngin ta ta wa tse a to afistan na ya turu ta go ya sa ngai ke ke ne mi ka ka ko ke ngwa o mi ka ka ke ka ka ke ko ai o tse ya ke betul e tse ya ke ngwa tu e ta kona kang asa ngai kona ka afistan ta tegi tsige ma tunga panga e tsige ma tung ka jala e ta mo tsotu kana tsamse wa gandi gandi ka ko dogiwa khalen ta tsasa tegi tsiulo wa ko e kang a kam khama ko e kang anong sa khama ko e kang afistan khama ke tsige a ngo to mo msi ko e ya sing ngai ke ka ngosi o ka jala si o ka ngasi tsige hi kang a khoya tswa a ngai manira te ma a kwa nga tia ngai manina te ma yang a kango nga tia na tasinda ki ni ko ema ki kukama ma tu ma kere khe tika ka pasi ka ujala ka pasi ka utu ka pasi ka ujala ka pasi ka utu ma ka tse na amta sinda ki msa titi ki hangka kwa diwa kai wa king of content a tsa amta ki kala tsa mtu ki excave mu unar ten siwa ege ni akana amta sa amta ki tera ngindwa ta a kumara unu amta parhama jalan ki ke msa sing msa titi a tkam kam msa sukwa wala kwa msa ki tuna mani tiki msa sa msa ngomu ya tangi ewa boriku wiki kala tsa mtu ma
nam sa program ka usena wa kwe hola khamtsa ke fefiri mtsa samtsa ngume tangi e wa bori ku ke e qala tsa mtsumela mtsa qala ngumtsa qoma ke qala mtsa sika mtsanqomi ai be victa ke exclaim owner den siwa qinxe ke nega ke usi mtsa titi ma ke uqeqwa ta qala kha ku kai ka mpashi mtsa tutu sing ngai o mtsa sinqala ke ne tiwi sike ka kwa qo u tsike ka tsala qo u tsike ka khama qo mtsa ka pasi ka tutu sing ka pasi ka tutu ku qe qinqo ike tutu nga u ka tutu qam ngo tutu kango ka tse to tjela ka tse wa ka ipa sika mtsa simpa ka usikana ka ipa sika mtsa qhe qoka usikana e ka to khama namtsa ke tarangwe wa kings of container tsamtsa wa diva kae.

Kim cawala ke chik di ya wali unke fai firi ke eska FM tole ma gya ngambu gen gya eska FM ayu tang gya tang kami ka ke ngam ya min ore verten moyon diwi ka kam kam go sa u tial kom ya gizi fiwa unke gani kuna chik di gya opitori ang akuna ga diwi ka gya cho jalan ka hen ngole ngung ay tumina ka ong gya kalato gya ngung ya tiki ka chik di gya ini malich ngang gya wa yen koma ah ka tiki diwi koma 2 miliar trendi ayam malic ngang sesi akan singgi akom so avi koma kang agani kunan vi koma kang singgi ngang hayat ke 3 fa kang heka cik de giat ini kang sing agi akom so u kang kang agan dibi kek de giga cu o jala u agani kunan kang kang hegi akali kame go u rakhirang ayi agak de giga cu ngang kowa kang hete ni giak kali u restonar ke cik de ki biasakiti ayam melulu me katenik de girang hak kalin Tak agan ngau sih kasih kiat kamu suah vi koma agak cimbu ka angka cik de gian hua hana gya ua 5 days inde agak vi koma cimbu ka cik de gian hua hana ua ngoleng agak gani kunan ka angka gya ua cung agak giga cung kuat agak proses ka angka khabit temani minister ya angka gya open barang ayu vi koma pangga kau tin mafeksen agian ngun ya tegi cik angka cik de giat ini kau ayah cung ka angka gya kamu suah cik angka ngoleng agak gani kunan Mula kau dri kang hecik de gitu ke kau gani kuno he yang hecik de gitu wes aku ikan he gya wating aku ikan cik de gitu kan malu kamu ku ya please and ayo koma pengak kau hong mau sekretari ting gya wan katu nar ke gani kuno gya wat derben ayo kuno kang he ting aku hecik de gitu kan malu kamu ku sen agya sen ua huki an cik de gya wah katu munar ayo gani kuno ngau ke corona ayo ku gani kuno ke Maival aya khabit khuna ka hitin hajik de ge thoin ngalu khama khuin agya ti sa u thon ai kobe ka hngi a chak de ge ga chu zala u khabit yang aya khunan ke de ge ga chuk kanwan hole ang hajik de ge awa chik khwa fai fi ke ngui ya dang ke a gani khuna ka ge awa dolem si asik de ge wan ang awi ke gani khuna ge wan sinang aya khunan sing a chak de ge da chuk ngui tak de ge ke amakan deyan kalamang ngai ore de ge hofuing de gen omo sinang aya kuna ke ses ke november kang he sing ag de gya kham sing wa kulang ya chu so besan sorry Kalau pengak kau ayi fai fi kan sing agi ak kam sung wang ngui yak dang ki ay gani kuna kan sing dege chukin ngai ki gani kuna ngai om sina ki lepo pon ay kuna ngai dege chukin amakan dean ka hi hula sing agi dege a ses ki november yik dege ang ng hofun ay dang ngasi gya sobi sang ngawayin kala kau fai fi ng sa cha chik dege de kama masikon ay gani kuna ka hi sa cha gin tini ki kama Zimbabwe ay kunan yang etik de gen ngui kama mulavi ayi ngole gani kuna ka he ngui yak dang ki agani kuna sing de ge chuin ngai ge khabit yang akunan khamsen agan ngau sik and please agyan ngun ya ta ki ngum ka he chik de gi ya wa te aga gan ka he chik de gi te ne ki wan ngawi ki kang he chu ge wa gani kuna kwa ng hulang a chu su be sa sing agi te a ka he onur suku sing a te ne gi ya un a kham ko ngawi ka ngum ku ge hm wa kham ko su u ka kresi ka he chik de gi ng hula ya ng aya chon gani kunan chang hm ai fasin olen ai tumina kau hm agia khamsun wa khasunati ai vi ko magani kuna da gyang ya kau ka hichik de gem go kunisa ka he gaza ai gani kuna sigyang ma de chik go ma ba ke chi den ke chik de ke de ding me chan chik de ge da chuki kawa gani kuna ko an ka he gya wa israel ai tin ha ka hichik de ge thoi ngalu khamo khuyan nor ai ya stro gani kunan ko a he sing de ge thoi tin ha khamo khuyan Tapi dia macam sang sak tahu cik dia gawat aha, kang hidung tu gawat telefon agak tahu. Israel ay tropa agia komisyon uting lagang agani kuno kwa angka chik de gie toy ngalu kama kuyan ka ahi chik kwa khabitum ning de gie chuki kawa ka chongan. Tropa yin sing agia komisyon teki kam aya cha chong ke gani kuno chik de gie awa gaza ng akuna ka ang he sing gie ang ya teki chung aga sizi ting ha chik de gie da toy ngalu kama kuyan chik kwa ayi chung aga kuna ka ang he sing agia komisyon teki Tengah kan cik degi dah tahu kali kami ku u kang he khawit tamani sinten gya kamsu a khabit yang akunan.
ichisi yang hecik degi awa de sendri honor tigi Palestina ang ayi kau hong cik degi da cuki kawa gani kuno kwang kain sing agia kam sing uwa kau ya gayang ke ki ngu yang kia Oktober ang gani kuna ka he kung ta kwe mku gi ka kain nong ku ting han ka gani kuna cik degi cuki kung ta kwen Israel ay tropa ay khawit tamanim halimang nga sigi ak kamsi taki firi cik degi da cuki kawa ting hakang aga chongan wam chang humi ang hiya Fai firi ay fasir kam chawla diwi chik degi awa sijiri kam chadira gya samchang humke iska FM.

tsametse sika tutuye ha seisi ire kamoha exka fm kino bori khedam khwe swere ma trati tomsen norem khabana kha tialkom si om ede turang ta khoma pretoria si o ta o siki tsugu jita yame ko nomo tlai he aja anga e mandatina a yin kuma ah e 2.2 miljard rand ko de shire a guye guye khana 3 oro khom khom ha ko te ko nomo guye katish arata no aki wo manda kona o department de na e shwet kona no ti anga je khana nomo guye am geji nga am tuima be te manu kun stora ko jingu guye an o jingu gu ha khana shwedi khona no aki faith nation de ko khona jao a wo ko te jao gwe te nyame ko ngom gu tsam sikam minister a statu de jao etre ma ko ma din mcfashion ngom nga ti khana ti a de kuri a gu ye gu anda sikki te ko hu de ngom a tu ji ka ya ngom he ji an ta wo kho hi khana khwa khwa gwe khana tu ji a kwa ka gu no a ja tu mu ju ka i ha khona ha khana i ka ngom gu tam 3 de mborunga kwe o tiu tui hama kuwa ta tauku tauku mborunga kwe kwa anu polisha na ta hono ngwara ta kwe na ta keito mene hoki derban shu oka tauku hinsa ne ta bori kwen shwe te kwa na nu kwa na si keito mene ho ta hono korona veha ta atam dao cha ki mailvel siki hutu kwe na akwa na anka te angusho kan anyaguti na a dao shika ina kuwe tam Boronga hai faifu ko kwe anse ewe khoye ngye ti kuri shiki ngo dwele mde cho a ena ngoma kota sesa ya kosi musina ki khoi tina limpopo shi oka musina si de ekte ude hofo ki ana kai kai na chonyi ko huita seisi novembre mka habana ena kai kai gwe tam. Nen boronga kwe na tam kwe a Mexico ka kwa di ta hono tam kwe Zimbabwe ka no Malawi ka kwa kwe ngye ti ngwe mki khana aplasi ki chi khoi tim. Polisha na nga te nga metafemetamin takiti chohe ana ngomo kwe teke takitu ha no aki anasi kuhoi him. Nga o kaisike kuhui o itakuwa na hea habana khasesa isa khana suwe te aja tuiha mborunga kuma cha tene cho isa uiti no tuiha kwe a kayama kwe a vietz biekes nga kwe kia inkawo tewe ha aja tam di polisha a shwe ite kwana no kure ye ti mboronga kai ko hoi ku kyang ye hoi ku a ngo hama darana ku si obe tam no hama kyang ka ut be kha a khwe cha atama polisha sin arang giving giving na ti e cha ku cha ut hama kai ma te ma hambre kham bolishi o khali o he cho ku jawo jawo kuna gaza shi o kanga te ka ko koma no da ko kwenu tam da ko satan o da israel ya ku frai ga kau tu anang aiziki north ani gamo ana de ga shu zikim da ko he da ko tres tsa a ha kuri da ko tu e 12 kuri no israel se de ame anga te frai ga na kau te amina inga jiki no aki ako koma ti o ang ako siki Israel si dan ako koma no ngakwa na sika khana tawot akitam Israel si de ame angye ti kam e chaki seisiko ay ji tawot ti Gaza ki ngay ji am takono dihang ay na no ang ay kum kwena ta nga ti khana kumo ti Israel si de ame angyama ko khana angkatike angga khana mungu araho tam ajang dek anu decision 300 tinge hukku palestina ku a o khahi go ko ku tin ta magaza ki ta ku ve tangye ti kuri shuka october mka khana shwe di khana nu thi ya an o tin khena ki sebi khana tam isra se di ame mi di khana nu atam shu o ki ajafir ko di ame a isra se di o ti tam ataya ha seis ir bori khadam khu khriyeng me tsubori he e te khabana khakke ke gwe atahan u shika khomana tsam sebe ire tsam nu xka fm kim

kawa sama verkan panga kae takia kawa creativity denk ka gita wa trakwenni kan kala katina gita wa problem of lobsa tike politiko ki fo tike ki asim koma amana kaya kanga palmo ka kihin to amana kaya kanga palmo ka kihin jala wa koi kangi ya wabilo musiki ka chonu ka giga kali umta giga ngam ta program atuge kom te ki a kala hun ngam ta program akita ngalam ta ki wala kum ngam ta ki ya sika ma kalam ta ki asintni kamam ta ki kon ki o ahin der ta moni te ki ngam ta tini get ngam ta program ngi a wala let len ki ko atuge kom te ki a kala ngal let len ni tuwe entu na moni te ki den ko te ki ngwa sisi ki kon ki radio xkfm tan ko koner tin siwa ke ni hem te ke siga ma kai atu ke travesi da musiko mta tu sege una kangia wa kalu kelen hum te ke dan ngum ha ke te sa ke ne te mai ke da au kam do ngi chang ta kan ko da ngwa mta fite ko

0: 48 minute kan kita ngerti kan osis ke kongkira 2x ke fem tem jaka ngerti kita kama kwa minute kakosi me yem jake kwa ngawa mcha program agi awa vile musa kika program igi akla ngawa fitka ngawa program ngu ingi gawinko igi akla tom jake sewri kuni toko mcha tu jake wana kakrisi mcha kita ngunga kuta sa kuliti kuni ma mcha kita chukam ngawa mcha program kika ngseni kiko masi tem jake se mcha tangi kita ngunga kanga kangi ya wakko sanga kla kyangi tali guni kuna ke bilungu sak o tiye si si debi ka giga san hai kong kwea skula kona ki klasi ng ya gita ngwa bro ta debi gita kong debi a konta leo kwe dam ta kula kang bilungu sak o si debi gita a san hai wako te dawa ki a kong debi a konta leo kwe dam hi a ngale kana ka bilungu sak o kan hai ki tiga ya ki ng bro tali kwa dawa kia tali sang kuku kakang tako na kang kawi bilang mo sa kwa gita ang kai kam o wako yung jatang ki kwa kanda masi ka tinatang ki kalam ja program ki gang se ni ki hiyi kwa masi na mja kia sang ki mja program kwa mja tisa ki wanaka kisi mja kita ang mga kota masi kwa program ki awa bilang mo sa ki ka chongan na mja kia sang ki kongli ka kwa ngabi o kamuin ka giga kui ka oitung ka giga ko ka kakam takan kala ta giya sun ki ka ka tanga tig de ta masi kam ja no khlai wa kan ki ka chote ta ma ko ka ni ko na ka wa lent ta ki ta fit ka no ta kan ki ka chote ki ta ka stra ki no ko ki ka chuan ko September ang to ki October de November ka wa chimbo ka ge ya tua kan ke kahe ge kala tua aku bangun pani kama drati ngunga ge kama kala min kama gong ka ge kom ga je a ge dan ma do jala wa a ge dan sang o a kama ne a ge dan ne kuma ke a ge abu jala wa ko ge ge wa mje tang ge ke ngam ta program ke bang se ne ke kom se ne mje ge sang kan kamba kon ke kakla mi ke nga min ka wa minita ki yin ni khaya kamba ina 5 tak minita ka nga nga mcha hang kamba kon ke minita ki ni khaya mcha tine ge hiya kong anga wa mcha prokora ma gya wa let len ki wala sin ki chwa nga I gya kwa nga wa kwa fidika nga prokora nga gya dwa nga I gya kwa la tom tse ki siya viri kwa nga den kwa nga rtin siya wa nga ni khaya
1: Mak ambunga wisisi iya kwa sa radio XK FM tamalaya i wisisi hong in alibong wasal ga program hong sa atang ku ike a uavanir vater a klein dorpe bria ka kwa ngaya mongke timbwa ehe du ka tkholi ka ku gawa dropa mihe ka ku o kubu uch usang wa mkang ku ika wa kala gata ye kit incha mongke kang ku ika ang kewa SIBC ibilungi sa kao singe kongke XK FM te on alibong wa presenta hewa obetan dani hong sa atang ku ika ang takam ke a sa atang ku ika ang watam ke hewa fred dag ke wola awa ses ir en amakama 5 minute ke konke xk fm dei ege ngoto tsam ke kawisis ke ngkhama tsam ke kawisis ke wa sibc evilungisa kausin sibc evilungisa ngkhama a ngkhama a tswa

Ngimini ngizathwa kunqo. Khonkhonqo ngathi ngokuthathu. Ngakho ngumcathwa singaye qonqathwa. Jangqathu. Game amtinqathu. Hey una gama. Tatanga ngumake atha ikanda chuwa chikolometra tikanguku kakugwakhu yakula. Taka ngikhixele ngikanga umtinqathu. Chito gang. Kana kuna ngejunge ke cha da sekiqana ngonqatha ngonqakula. Dasisekela ngonqakula. Tati. Kwadu ngonqakwe yakhe wa. Ke qham kugoda nje gqini ngegile da chiqhi khani qhaba da qhani kana da chiqhi khani wona ngonqatha qham da chiqhi ngegile da chiqhi kana da khani chiqhi gegile da chiqhi wona kwa he. Sagqike wona khuya nga sinthe unqa. Ngigila e ah ngigila kikaya qhisi ngana ngoti qhisi na sithi qhisi na ngothi ngthunga ke tonima tonima qanga hambe kukwa singa e ngonqa ke qhaya chowe sincu thuqana wakhe ka iqhuqoda ah iqhatu na qhisa wizi ngakho ke qana ngithanda ngonqa ndecweso ke iqhuqoda hate tseo kha ta ke u mo mo ta wa di tswe thandule he bona ke ta ne singe kham da singwa ka nam singa a sing tse sa tshuwa se tlhoko sa tshuwa ke khonde ya go ke go khwante u nngwe ke tsika mkhanda khandela o ka kana ka tla kula de tsuna ke ha wa dubi ya ta wa dubi da chi to ha mbi a toata kukwa ke tsau kwa ta ke ka nne tsau ta ka tsama tsuku ta ka tsama ka mta ka tsama tsunga o tsoka a khumji ka a joya ta a tsuma ti ka joya ta a toka ka ta ke ta yi ti maka na wa ti maka ka yi ti ka ti twa nne le kwa ta ke a e go wa ti twa nne kwa mi go go ta o tswa ka yi go go tswa ka ta tswa tlo sa ngai ka ke tswa ka mam ji twa gama ni kukwa ka tiki wa twa gama gama ngana chundi ndika mako ngungu ka emo twa kha ya to bona ngaya ta ya ta ngwa sa twa kha ta ke ka xa maqaqe ncedu ncajwe ku mama mi manaye wa ta kana xa mi khum ta na wa ta xa mi mi cucho ta ya xa mi cucho mama mana wa ta xa ya cha wa konde a ka cucho mo twa kha ngoke a thuma u twa kha ya chi da cha joya sadwa nqaka nqaka nqaka nqaka nqaka nqaka nqaka nqaka nqaka nqaka nqaka bengayichema ngiwandwa ngiqhela quku kodwa nikule yanambi uwa kalekela kalekela kalekela ah kodwa ne ane kai ka ngakwa yakuleke akhoda ngasana kodwa nga aqhokoloka xaqwa aqhokoloka ku ku ku ngabincanceke xaqwa then ikhaka hey una sando kam sakamba ka thati na thati mbai ya khumata no khati go tshwa nga ke kunda da ngai ke ka dige ka khwata ne dige ne ke ke ke tshwa da ne nga khata ga ke ka khwata nga ke yem te ke nga ye wo gum ka de kwa sa twa handwa ta ki ta ke ta ya ya ya tshwa ya khunguna khuna ta ya ya tshwa makhali ke go ta ya ntwa nga nga bu khunta wa jo ya ka kunne wa ta ya kwa tsende ke miye miye miye nga bi ke bi wo wo wo wo wo wo wo ta ko ga dwe ka ke ta dwe ka ke ta a tshu to ke jain to ke ga ngulu se ga ta ta ko ka ngwa ta ke ke tshe tshe ga ta i ba do tshwa chi fu di dwe ka kunta no ga ga ga ama yin de kwa jwe he yo ha se go ke jwate jwate jota o ka ke a tsone nne ba ta nne ba tampo a go go biha ha se go ta sa go ta a o go tsonda tsana na tok ya itse ke he kula khwa ke kuta maka tem mkhum ta tshuta tshuma tsika go joya ke ya ke ye o i go go tshe tshe tsame ke tshe he go ke nne ta se ke tshe ha se go jwate na go ta ngabe kam da ambe kuko ngabe asibo dwala ne tsonga ngalungile kwa ngona ngona kuda kukhacela ndiringe tsonga ngabe ne singa kande utheni ngeke na tshibe khama ngoko na sna kwa phaka phaka kwa phaka phaka ngayanda iqiqwa ke

0: Under den siyawan ngke ne rabum te ke yasin kom chawla kem chawla kon a komaku tangita kambam taki konke o dirtin mente yetine tang kum tagi yasigama kayam ta program yenge ya o tisumuke ya wala ke wala se atuke kum tagi a kawin ngam ta program ki kangsin ki komasi tum tagi asingem ta program ki chom ta kwetwa ki kango ke kisi tangi gite pengengam jati sumu tamazim jati sumu gite wa ngame gana kuna gite kwa kikaka linga gilaki ama kwa gege ne kwa tamte ge tutu gisa gita wa tikwa gana kuna ke linga ma tikwa ke kwa me gita ne ke kwa kwa kuna kia tikwa kanka oke wa again he wana kia tikwa the ketuch de ya apa kama ti apa kama sa kong kong te kama sa kya la ti de kang ya kaki kong ngau ka to kya ti de ka he wa ti kwa te kya ti de ka ya wa ngai ngai de kaki kong ngau te kona kang ka kya ngai wa mtiti sumti ki kongi sa mta prokharam ki Ichan, the gas and key, the program will Manitanga make kamba, him the gear coming on the program, keep unseen a key, comasi. Yeah, a decusia and a presenting a gate, the sigamum, a decum, which he gave a comma key, Dolphiri Gunny, a key, crackle to Mama Cocoma, Kikoman, Gunnikunakula, Cesiri. Takam cho tu sa gon na kan kia wakalo kelenom. Tete no gigo ngo na kwe ko sa kulit ko ni ma mtangom agida a okam. Tawo la singi chono jakang mo dati ngawa tefita gito.
1: Ya, wae piki la pile ma. Matmara kari fun, hala ya rad. Daru ki la pile bana. Kir araba fun, araba, araba, araba.
2: Spona me like tikimo monate but ba ke ba fa di rights kere tima tropa ignora jaloto

Hiya and hiya tate chan ang kwena tsiyama ko tao khanao chani ki ya khiri khiri no tsam ngutseska se ko ni khe amako 3 gum 3 minute kwa jeng ya kra khano toti se ta ya ha ya kai ko te u program si te a ka te ki si bori ji ha ku ka je te bori ko tao kai ja kunta no mbamba mbamba todio wa kha acamogatoa go ata tieta radio xka fm seta darana xaeta darana ko ncetete xwa karina ta kgerikgeri eteng qeqe khotowe came seya ngibinagwa atagwanongoto noti tate xae kwate notemi xae koma ohing oro cance sa checa ke mcwegam ate kwaga ncema wineng ema te akate ema tin kade september tate qeetem ngwemdiam and kurie 2020 ha September te ana kwa nyaka kangwe ma kurie dikaya ki te seta te koma anenza 3 gum 3 ha ngwe kwa kwa bere na kwa kwa kwa kurie hengesa timbamba de tsamski to anka go tsantsa interessante kwedam ka qedi yenko xam xamatete ngonxita wine ce pochoro ce taqita pochoro ce po wa tshoro na te himtse mata qeta maragwana mkha official na hive maragwe tsantsa kye pochoro ce yana nxa kwa ka hintu nxe uyihete kye inkaratuwa nko ta kudaranga o ka tsu uyijetetuwa nko darako kwaha tagate a teitete nxa o ka sikhari kaqo a te si bebesen ono beremtino tota te siya kota ko khari khari nako te tkhagwem mamba te tsam nxe tatuwa anka tera di Marcus Jetembo.

Mang ambunga WCC iya kwa sa radio XKA FM tamalaya i WCC hong in alip gong wasalga program hong sa akin ku ike a uavanir vater a klen dorpe bria ka kwa ngaya mongke timbwa ehe duka kholi ka ku gawa dropa mihinka ku okubu uj usin wa mkanku ika wakala gata iya kit incha mongke kanku ika ngkewa SIBC ngibilungi sa kao singe kongke XKA FM te on alip gong wa presenta hewa obet ndani hong sa akin ku ika ngta kamke a sa akin ku ika ngwa kamke hewa Freidag kige wola awa ses iri ang amakama 5 manita ki kongke XKA FM. Dei eke ngutu wat amki kawisisi ki ngukamak amki kawisisi kewa SIBC ngayvilungi sa kawsing. SIBC ngayvilungi sa ngukanga ang ngukanga a 3.

Besikin te yancima te channe ncheno te anka te si woza fiso tate yancima na khana o channe ki ya ha ya khiri khiri ngwe tsamisi tama te mono ye tsui tsui ya se kota yalfu ama kota tsui kham yi tsam se kota ndore ki khai te khoro khwa ha atan te anka te si te o kri o program si o te ya khwa ha te ye tswe kwa ha te okri o program se te ye tswe kwa te ta kweda mka te mekwe. Ta nya kwa na ta kwa na te kwa ta kwa te kuru na kwa ku nyusa ise ta te kwa ku program sa se ta te kwa kwa ku ta ku kaija kuwa kwa ha. Na nga program he te kumare kwa no te u ak ai kharata gwa na mkha oma ta venu kwe na tuwa ta hunge rata na kia wakara gwa na mkha ofu kwe kwa ha de kha kwe tamaha kwe tenu kwe na kaya kwa taya XKA FM darana kaya kwa tenu kwe na an seta tetu anko kame nge an oma kwa tenu kwe na oma kwa tenu te iti jio kaki ti weno ti gwana mkha oma kwe ti gwana mkha oma kwe to oma na ato si jewa di te iti no a te iti yama kwe oma te kwa naika e iti omtati kwa nanki atatimika goho tu khana machinja huyu ta uma ta moka siya hono tisi kana kwa kwete kwa nanka to jewa hao kwa tanuti ama ti jewa komo kuka he hamuma bae baranata hamuma bae ata hamuma bae nita iye tata ama titose tamo kukwe kwa nanka ucha sikwenu mutu cha ukan dhia jewu tati. So ya te ukrio programs kote ya kutwe kwa kwa ha ata kwa na te programs kote kaija tuwa kota darana kare kota ukunsa. No ti u programs ki kia ikwa mtuwa ti anka kwa si nge te iti o ki te ya nita kwa te no. Te u kushumutura te iti ya kwa ha akta mkurijika te kwa hinsa nita hoji a te ta kwa na kushumutura na man te kikre kota te kwa. To are kai ta kwa kwa an tsau sa cheka de kui akweda make kai ta metwe no kuri ho te kai ya kobe twe no ho cha kai ta kweda mka atati tsana ho kai be atona te ho cha kai ta ata kweda mka te ki teqo nkwana sika timi ya te eh ngisi acha muri tino cha mu wesen ma ho swete ta cha komno tsanga ta nga a ngandi myare ma swete ho yoti ku ngo ti ta ma tsunga si swe ah cha khogum atam kai ma cha kam am tsui ma te ta ve anke ti ta ma anga o tsade ti ya ya rata nga ndi mtsi ta dzi ti khu yo ku ngo ta si hi ngo before build the demo te tu te ti ka te ko be ta ko qwa en ki ti ku bori bora tsan ka ya qara hi ta ko qwa se tsan ta ko ro ha ho ta ti te no mo ta ti bori bora ka ka te te ti no ta ko ro ho en ta ma am khuguma ti hi ya hi khwa hi te nga ho ti si te ko te qai tu no tsa mo tsana ho ko nta sa khara khara na te kwa mahama nye ve kho kwa kara am tauma no kai ma ta nye tem kwa dama nga kwa kha cha mo tin tidino tidiwo aswe ko ka cha mchiri na nye ngano ti ya nuwa ko tau ta ko ditama ti swe nga ko ta nga ni ma ke swere tino ditama ti de ti swe sa ya hata ti tau ta nyo ko nyu swe no ncica msi o cha ke te ana kwa ata no se ko am ncem kherima se go gwa mtsama ncete iti ya gwana tsan tseusa ta go na te swere ka tata update me ncete iti ma tsan swe tin iri kinya ma gwa tsan swere na toti ya ncete iti ya go half wa go si 12 no berem anyam ka aga ga ya tsa muta kwe aga ga te no tsa mi a ti jama ngebi na go sa tsan thu wa gwa tsan ma te tsetse.

0: tiya him yi man taba doro yi chan kum a yi am a chan na khono a phoko ya chak ham ben na no chak lewa kho a phoko ya chak ha no ya ga ha sho hi ya kho khono cha doro chan kwa a chan ma kwa no cha desha na ngiri ngiri cha desha na ngiri ngiri no ha ka ta kho khere kho tlo dwa kwa ta kho a ki go mi no cha gwa kho ha no e ya cha wo kho o li ama doro ite se doro yi kha ta an ta tete
1: ya may bwana sing 14 sonda het e ngi thamaski eh hande kurji ot eh ngo te a pula mo ko tsu tsu sa he de kurikwe keri jao an tsu ku an de kurikwe a ton ka ti khato ma pona siki a te he nga ite ke a tla gata ne te ko khami tan gara dangi de de ke ha kwa khati e ma no me ga ke na mo se bo khona tata tsane go te
2: te kuwa na no khona ta jama kwa ko angai ke
1: no kuwa na to mo se bona nqebe khona na tota kwe le go tsene nta kuwa na to ke tlo te
2: kuwa na te a ke eng kara tlo wa go te nqe kwa nta a te tla ma ve a ke te ma te kya ba ma ta ko na kya ba no a ma kwa go te ta hi wo kuri na go ke eng kara a kuri a ru dimbiri ha kwa ma tinara ma ta ko ntse ke kara ta no ga no go kara ta si tlo a ru ko nwa ko ka ba storam ki
1: no me ga ke a ba storam no mo storam ma ta yo ka te ga we
2: un stora mate inta ma kan kho te avete tuanu aru kha heta kono tuama nte mute un ha kya vete ndeva te kono da kasa
1: na me de kya kono ska un sana to kya ngara te ten mutu kha son de su anenta to tsha na ko te mi to ten tsa
2: te tsha na ko te te te ku spatram a spatram ko tsha sinu to e tsha sinu cho no tsha kya re no ya to e te na to e te te ta
1: ma me ras o wa as patra ko kle te na ko kha tin re tu ka ko mate te
2: o mega sim o mo a koe ves patra mano a mo a koe tu na tung a isa ma chaate na koe a aki khan a bete no frai ma ya ka nika kharu ti kuwa na mu mo
1: no a sere ti hami a ta kuna kharate na ta kuna a kams kama ki jana sere a wote
2: a mi ma jao ta ise tung kwa
1: hambe ku jawa kram te a mi ngoro na
2: a mi jao ma ti se bi jao ma do a kya nko kwa te ta hinka em ta ti hinki besuken mo kwa rako di te ta hin spatra mki jao ko di te ta hin kujinya mki jao ko di te ta hin ta kono an di kya ba kha a ma jaro nina unka hampi an ti jao ma mungini ma te hin kha a unka jaro ke jao ma a unka nji jaro ko te ta hin nina unusi ka ma triki mtui ma jao ko cha se bi ti hampi shure pa kuwa yeti jao o di mka a ma nina mu msid afrika
1: nina a mi kwa kram te ta hin a mi kwan dekwa a kram jao ko te ta hin
2: anko suapo man anko te te vier maham
1: sabe ko te awa te anko te
2: ya no kun te ve furaim ka ta kunu sin a no ya ta hin sin
1: no ko sin anade ngi sire de sin kya bana ya
2: ya kunu kya ba te ve kan dorim kin a ta kunu to ki kha to mtun na ha en tinaran ba tsa ka mu mu kwato tinaran di ma penima de fay fran di ma sho mu khuma dona grand ma sho mu khuma tun to ko ko anka ti ya ta kwa te a ma ana ve ate kun rand ma kara kwa no shuit ma su kun sa tin rand ma kha de cham ta sa man he ama cha dom ya kan kara a ko ma ke wa ko ma ta ki kha ta te ti ya hin ko na ate kun na ate duko to ko ti ya ta ne ka kwa ni ate kwa an a ha kya ba na kwa ha kwa sa di a o ha kwa de ha ko ma kara kwa no tu ha ko ya go be ha kya ate ka tu wa u ta te ti ya ta ve te kun na se
1: nga se re kam sen kam tu ho en ene khu di tinja sen ho kona se ka ben nga kam tu radon tv ye te ngo jo ko tie ngo me khedi ke
2: te baskopo amu ta hin baskopo ere khata ni to kunu baskopo amu to fori de asin mu ta te ten mu ta hin te tie fe ko ma ave tie fe ko ma kuwa na mu ta ga na ngum ki te sungura ma te tro kun
1: nga sungura a bas a fori de se ka sen tro tie na baskopo asin mu
2: basko po emu no for de hemu mi ka kwara ko si kwama te kwa mu tinu sungura ma a tun ta ina em ki cha gara ni tkhoro cha tun na ki veya cha tkhoro tkhoro ni tsana ka ni to e khu ta te te ta hi
1: ni kam ska amba sungura ko enta na tkhoro ne ko te
2: ni kam ski disku ma tkhoro a te to disku ma tkhoro e cha mi ko e tinu tun ti e fe ko sa tkhoro e ta mi nu tun tidim gato tin tun tun dim gante tun tun dim gate ve ate de ti yata tete duku to atam kwana inte tamate tuna te duku to ata ha
3: nwa ami khamed a ngu ato tsana te nga na ngu jiko to te ta ke
2: te ve khwangu am o masendi khom qema ngum khom qaba mka qaro yo tete
3: nte qema ta ngu am anza ke ngala kwiri baramatu nza ke makla
2: Aman, an, kien, baramatu, kien, tete, furur, ma o, kama samante, ma trayanku, tete, haka kompon, ma te, nyam te, ma te, barakam ka te, barakam ka te, ti, yakanu te, kwan te, a kompon ki tu, a kompon, te, kai kuke ki a te, barakam ka kuke ki te, ti, kanu, te, tu, haka kompon ki barakam ka, am, ata, guna, kotano, huangu, ma nga, ma kun, a kompon ki te, tu,
3: tako, tos, a kompon ki te, no, nisasa, kana, tu, kumo, te, a kante, zaka, iti, sasa, mka.
2: Ante, di, sasa, maka, te, oh, na, tako, na, ka, sasa, ano, ha, ha, tama, ha, tasi, sim, kwa, ha, to, ham, dama, sim, ha, to, sasa, kwa, te, ana, hewe, ante, ti, bila, menta, tam, no, kwa, kwa, drinki, ma, te, ka, tako, te, tiga, hi, nga, undi, to, ati, mu, ati, ha, go tse a bo gwa ka ngai tama tsi bemba ma tlo ya khunu ngete a ka tete eng twa tete a ve sasa go tete ya ka kwa ko ka sasa o me ga ki tete ne te bagane ja ya no ku nte he mo kwe di ka sino a ro ma tlo ne ya ka ti me di ka ku nte tete ne ku nte he utum ka ya no mara o na a am to ku wa te ki a mi na tu fa lof ma gwa ko to ya te bagane ma cha ya ko ku nte ma no cha ko dringi ma ka cha a ro ma tlo ne ka twa na sasa am kimbiri ta ko to he na ti bamba ma twa ta ma tlo Nun ki said Africa m kiti mwa ten ki yeleta ako na sasa waka wata. Twana sasa kako tuwa ate wat. Sa wago beta kwa tian yus tu waki.
3: Mwa ishe pasi weta mwinta ngabe enu mwa kwa na tiero tako na kwa wakana o mwa ki yere kako kwa na enu tsam kwa wakana ki mwa rinda hamwa.
2: O mwa ki yere kako bebe tako. Tako na kwe tu e sasa mkama kana kaka mkinu kana kako hanu ya ten ya kwa kwa mkama kana ama kuwa kwa itama kari kari mkwa mkwe tako na sasa mkwati.
3: Ami takam tako na kate kwa na kana okoro na kade kana tako na kwe na kade nindiko hambe.
2: Ah, ata tena okoro na kahi kuya okuri nako kai nkwa kwa nge muma hambe kuya okuri ma kwa kute ni kai kumka ma kwa kwa hanu kwa mkwa hanka wa hakiya wa na kwa tani ndiye makikungi ha ngumi ma tkorese na te buku. Tamare, hey, fokon ma, am, ata tkuruna kwa hanu tum, ata ombere uti di mumi ma Sud Afrika re gwa khiri kwa kwenye mareti awe, jwa mka kwa yako ata hini di manu, te a unka tiya hinti, te tona gyan naka ata kwenye nga unka ya kwa Sud Afrika mkia cho anak teko, tona akamka kwa ti, a ofaka tiya ta kwana.
3: Nungu waka to tete tomgu, rambi ma tete pa.
2: Te sera ma tuwi tewe kuwa na kaam ki tewe.
3: To tuya kwewe nda to kwa kwa tete kuwa na ta.
2: Kuwa ma cha awe khom kre kyan ima goy tui goy na kuku goan se tui khoma.
3: No tono.
2: Te kwe te cha awe.
3: So ma.
2: Nanga ta ima.
3: Ma kwa nanga ton kuja asa ki tete.
2: Te ke wako pura ni mka ame kere mka ikere na eiku ma cha mu vera hanu ngu mu ma te ako tete ma matriki tuya kwa ti. Kuwa ma nguru kuma kwe niki tete ma kwe niki niki. Ta ya kuwa kama tkara ku gwa wako no aaka kwa nukwa te jaro karita ha.
3: Ke kanda ke khara ete shira ma khana me ke kwenye go teke nte kwa mo ga tsuna ke ne platform tene ke tsiete kwa na ina nde go ete shira ma go reta
2: ah tim tson ma ka pande sangara ti ongu
3: kanda ke
4: eka
5: hayo
6: Kwele mboro ahud, kuma aga di atako hada soto de tamaha. Nyam kara kap kata kwa sikiri kairo kan. Afrika nguye ma XKFM kite na moti mail.
7: Tinki suesa ti maratika muti to ati koma tenu. Ti a suesa te smedref ki te sandam ta te kite ngan. Aki te kukunsa kiri na kneje klam ta ti. Te wu hi aki tende, tende ki te te. Tende cherese na hu, kwara hu. Mani mkubi sena khu, chao mburu sena khu, te sekel te baramatu nika an. Shure kwa te cheka tenwe kha buka jika na khu, nukuwa na te afu jika kha te aki. Takon te aki kuhiwe ti ya di TFE an of. Kha an, nduka wa kitenta akun kwa te ta hin. TFE an bora khuta bora ngam kwa kwa at nora khatin san. Haka waka teku msi mmo te akho je. Te kleo sa ki sekel na hin. Takon te kuhiwe shure ki. cheka om nduru baranu garaibe khuwahui afo kwana te nta khao tata tete akinte kusa circle ne drop of kun tamahanu 15 drop te kun hambengu daglis yo kha ate hota hin ata kun kyaba timina ya khotroji anwa kwinu anwa khiri so te ak size kusa circle ne nqiye marakte ka te kun sa better a barama tuno ai khu tswane maqhubise na khu thuta maga atanyisa na khono thum ka tana go ntene circle ame qe ku tswa go de jawe uwo go nte ku jawe ta tse o sa circle ta baratu go fa ai tse o khu thomkhwe ya gwana
3: ntame ya tiebe go je a kitetene ntiefe a ha ka se ka se no motinye ntuna tsa mita borang ma kosite ntuna ku program ngam kana se jwa ta of ntuna gewe mo motene ntahi sa nta tsa msiki tete we tsana kwe anata tu program jinga mo katana ta
7: tete hingwe kwe tete mbo ndwe kwe te a ki tsuma tsu khwe ngama khotse tsun tsuna seven dalan he ngama khotse no tsun tsuna video ge utse si ya khotse o tsutlo bora he ngama khotse tsuno bekend spanish so stay spanish south africa se ning e yetima ta khono di ga clock ha kai ka jawa te tlomi ngi khwe hi ditino do ino nta a ga ga mo kwana ke di ga clock aminga amigo a tlomi e te ga ete do no te a ga e mo te
3: ntsamia di kana a ke hambe tle a tete tsa video se ya khotse tsa tlebe ndi khwe tsa mo re ta kwana jeng ngi ngi drama tle tlo ga tsa hi
7: aha so a tsa ti do a ta ha a dira kwa atleti kwa ya ba ti kwa so a tim tum stm a ya ba ten kwa ha mama nda ti kwa mutu isi kwa na ham ja o nga
3: a ke na ja ju dukuti ha
7: tan tu sa respect hambe on respect and check a go vet mutu dukuti ma a ki kwara khwe hambe hi ko ho a ko ke ham khoje
3: no tsa me daglis tu do ro pa te te no daglis ka ho di ji kwena ye yo ka do ne khano u te hire nta ho tum kwa o nta ma daglis ka kwenda te ho ta nta kwenti
7: a baki go jino tswa thiena nqe kara guye tukara go ntswa kung kung ta gwini u tente go nte kwa ite a it's fun a khoma na ga of tuna kung watano si dia go no kwa e to a ga ne ga tin ji ka tama shikho go ya go ntuna ya don ta telati ya kung tuna u ita ma kung te kwa nte ka ntiena u tuje ane sa te u hibe ga teksi go tama
3: no tsa metara dongu ka doro pa ke te te nqe tu nyi go tsa of o tem a ke te ga tano mama to smith drive sometimes ki te o tengo go o kom tlo o nguma
7: hambe a tete ya khata no te kan kra circle te a mi ha kae wa te kya a karti bel ka kwetsa o wa te no a ka tsa bel la ba na tsa phone o wa te tsa bel hambe a ka te o ha o hebe phone yo kan e ye ho tsi ka te go tena a mi ambulance te tsam a ka te a ka tsa o senteng
3: nwa nta ko ima a ta inga ki tsi
7: an kara khana na circle mara nta ta kun di kwana ka te tsi ya a ki tsme dre fuke an kara te circle nen mara ana te mutu dangi ta me ya ata gwa kote achi kare
3: no shure ane shure akwetini akan qabana ku qan a ku bare ku khama tuno ma shure mu ku ka dangoma wait ku khama naga
7: wait hi be akan isa ma khata na be dango we we to ti kwaina a sa kho a kwa na ya khata ta ma ana ta ma mu ta ng khambe ngikin ana kona na ku khama go be ta hono kwaina ha sa ier te tin lat ya sin ana ta ma no ka period je tshwing ku kan question current te class inte ata
3: no class no te class je o ma chekare chekare
7: kute tin chekave ku class je a qe ye go inna go kapa ekano nganu a je better na nqe mara tu je a hi be je na mbe qom ma ka bara ma tre tre ko ka buka je a bor tim pit garata mo khumtu ni bara ma tsedi na go ga ta ta tsante circle ta smedrefki
3: no khui ku smedre ku to hi te be stora go je ma stora so ane to tsawa water to water
7: stora si an za a te ti te water hi ko besta ti him ko wa ama ti a ami kwa e wa ja o ka ta ima ama te ku tunuka te anja ni a ke te wote to tfani ya khono ku go di ti ya go di ama te ama ku tunuka re
3: nga stora ke nya go tsa kya te ko ma wo
7: a tsa ke go ka ti un ani go di tsa wo mara tsa tu ani tsa tsa se shuri go ani tsa wo be of aba go ani tsa tsa wo be tsa sende wo tsa doropa daglas ga tsa ko an tsa ku
3: daglas so ma ho di ya ni ku ti
7: te ko a te ho tu donda grandi a dawa kya te so tin tin ta kyare tin te kwain kun sa un sa ku kan ta ka
3: tin
7: sa
3: mon ko ngan ta a te inga ki te khu ku inga
7: a ti mot kwan ak te in ki te he ku te te a cha cha ki che ka tin cha o kyen mara a cha ka ma ti di ra cha so ko bo tin cha ko wa cha khu ma tin cha ki kyen a cha ko bo tin ku cha o hambe cha kan ve
3: no nda ku ri ki cha nga ko mo te kwena a te inga do te no nda te inga to o do kun ge ho re ta
7: that me ya go kwena architect and circle 90 we oroko ahenge go khanim di kwana ka ntati dangi ya tena
3: Okay, and thank you, my marriage. Come on, the tesser, my canate, a smith drifting. Can I go jit can a twerk in the store? My humble chim de mouse or Mr. Acquette. Telephone my humble comets out of an oratanum to say who took a ugo of amicotin to amicotraug. Sure, her home and a congotating. Not to come back when I can talk on a coach's sweat.
8: There has a carapuinsa.
9: Riano dukes do that, no chum papa and pungum de
8: exca and
10: empty. Tick on a peter, no to swear second platform tins, the asa and tea and the moat. This Smith drive kuwona inkomo cha mtete no hambe cha ngukaro kwangaza rambia ko hambe tete ni platform tin ngitete yangana tinu timuwa te rambia kha te kha ke ntangthumara ekho itete ko kungwate tenguz tete oqo zikraha mate Smith drive ko hambe tate tende kiten kraha hambe radwa qote ke karako tin te gwa ya ho Smith drive ko eka batteria te kungwa go timeara te kraha ka zawa ko nki Nun ki platform ten ki kha sure ana dikien kawat sendia ke te ko unta nya khote ya dikien sure ke ku ngwa ava te khoruna ngwa gwa qobe class ya og te siya khotan te kien kara ngwa khon no class na ko
3: okay to kien kara class ne tonu ra class im o tutu re khonu nka khaji
10: nki a class o tutu ak te ete oro si ke platform sandam ko si ke
3: nki as kin agwa re te fe kum ne ka ku ngwa shimu
10: I'm big go away take it at the FS gang as get him to quant. Go you want to talk on time? I want more no more.
11: It's on a Mitchum Savanga no. Gang you can at the egg and take a pool kistano. The Arak and gang cow out to her. The Avera and platform tank in Raya in Quana Red, what a kerudze. Twin Tamatia got and giving gave his another. Platform tank sick me. Uncane. Make echo seek a dainty sandam seek at Uncane. Nicky. Drop a mistake and two a horn take. Aga tete ma Douglas temi tenku tata mahambek an gute. Nungi hambek an tu, santa stapun tasi. Spajing wa kwe kuma kwe wa kwe ku te kya ton tasin kung awam tama, tasin kya wa seritama. Naka timo kwe platform ten muta an kenga. Markui ha kwe timo kwa singa eki jaho kwe, te inga eki, hambe tia, jao onga aji. Na teki wa kwe tia, kwa na ju kuinya kwa teka kwa Markuji an anjika nunta platform ten ta chemga. Dimon kwan sure nta an kenga te ko wa kwa nta cheka feila ak ta sia wa tan sure ani so pam ko da kon ta mi kan ken ha ta hono spatram te wo wa tin nuwa dim te ke wo tin ke ku ngu kwa ta hono te ne nyuma mona tin ka u ko na ka hambe go wa sa te maka ku ngu ho ma sa nta platform te nuwa sa nta sin chosen o go wa cham dam ka kon akitin ha ku ko ne ma kan jawat lo na te e dam sika I'm going to take a comment, a plus something going to take and gain.
12: I say, watch me. I mean, I watch you.